0: jam la tuba khusna ma panku ni bax di ni wa tuba khusna ma yek mu jeli kenen salam alaykum salam alaykum
1: alaykum salam
0: ñi ngi lay nuyu
1: lay siyal seen blatt
0: turu ak fay wote
1: modou mané ndjay
0: seen modou mané ndjay ma ngi lay nuyu bax di wote
1: fa tuba medina
0: ala wa tuba medina bismillah ndjay
1: ko ki genn legui de mom daani ci mo saxone soxol lañ ci ndax ma jam mom lutax mu dila war fa yorat
0: lutax waaw
1: ndax lolou mu wax wax na deug bo demé ci mbarum deug per ñent yoy yu ngi ci taal bu yoy dal ñoko gan ah leg legi deug bi am lu mu soxla mu jégal la mu na la jotti lu mo nga jotti lu ko lolou lepp ci baat bi yoy la bok
0: ah
1: ak lepp lu ci aju ci niñ ko wax ci nga dem kërub jambor fek ñu liggéey ah nga war ja japp ci jappo jo
0: ah
1: lolou yépp mo indi baat waye fam tambulé ci mata du mom moy bu señ bobu wax par ñent yi dara dal ak martu yu wéti ku di la laal ak jot li ma lek muñ ta ñak
0: ci ngeen la
1: moy bu dem tegg ma ci am war la
0: waaw
1: noko tekke ci lu fanok lu mel non dañ koy daal di nangu non donc ci yaare mbolam
0: jerejef
1: radio bi safoore ak ko lo safo yow
0: jerejef jerejef
1: jerejef
0: jerejef serigne modou mané ñi ngi lay sante ñi wa mirina yépp ñu dem jëli keneen 33 966 09 09 radio ICAM FM kaddu gi bayiko fi ci ndam serigne modou habib mbacke khalifa darou rahman ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu wa darou rahman yépp soxna mam matika ñom soxna mam awaka ci ngaawu salam alaykum
2: allo
0: wa bismillah
2: cheikh abdallah
0: ma ngi lay nuyu
2: ana cheikh da
0: tuk ak fay wote
2: mbay cham ñu fi fallu
0: serigne mbay cham ana wa dindi serigne fallu mbacke
2: ñu lay cheikh da
0: ma ngi nuyu kilifa ge serigne abdou karim mbacke
2: na ak sa wax di
0: jerejef
2: wa tay dañu la sama mbir
0: aha
2: dem te dama tambar la
0: waw
2: waw ci la fasina xeyte ci
0: ah nga deug
2: ah da kay ma ci def bok
0: acci kon yow def na di ngi meuna leral le xamna
2: waw tang di door
0: dole ci liñ leral waw
2: li melni xar bok lam ak melni fer yo dañi soy diko centre
0: da ngay wañi radio bi tax mu gëna neex wañi sa radio tout rek ndax mu gëna neex
2: waw ki xaar wañ
0: okay
2: am ni melne fer ak lam ak arbo dañuy teug arbo ñu ko teug ay martu dafa ba mu bax ñu libal jëf ci arbo no
0: ci yalla
2: bu ya xet dañ koy nag lam soy ko tax mo tax ñatt dant monde ci yop garbu daw libal ci ko moy xet yi ñu yop ci liki ci ak ci kon ñu sante ñepp di dina gërem tay ñaan ci ma sax di top
0: am motax ngeen tegaate tank yeen am motax ngeen tegaate tank ak warate
2: deug ma
0: waaw yow lañu deglu waaw
2: ah man ni sa baay da tam mo baay da tam mo bi mam da ci ko ñaan fa nga ko tuub yeen te jëf ñaan yow mo
0: jere jëf sant nañ la
2: jaa waxtu waye waxtu waxtu ne la ñoy ak yow
0: fatli ba turuy
2: mbay cham
0: ah jere jëf señ mbay cham jere jëf señ mbay cham ci dindik señ fallu mbacke ñi li wa dindi señ fallu mbacke yeb Serigne Moustapha Mbacke mu Serigne Abdou Lahad Mbacke mang koy nuyu mingi ci Touba di nuyu Serigne Abdou Lahad Mbacke mu Serigne Sonye bu salam alaykum salam alaykum Serigne bi bismillah
3: wa alaykum salam
0: ah tour yak fay wote
3: Touba Sam
0: Touba Sam ko tuddu
3: Touba Sam wa lay wote
0: wa wa tour yi
3: Modou Ndiaye
0: ah Serigne Modou Ndiaye mang nuyu wa Touba Sam bismillah yere lañu déglu sa
3: xamna baaj bi nak difa gëna waral mom moy xam nga ñom ay upp lañu daan yër
0: waaw upp waaw
3: ah légui nak ci dañuy franco laaj
0: ah
3: bo leen jégué nak mo suñu togaay mom ñaar li képp franco laaj lu daan doon
0: ci yalla
3: mota bo leen jégué ñu yëkëti seenu tag tag la
0: ah
3: ak ay ñay laaj jotti li ma li
0: ah
3: lool daal xamna ni mom mo gëna waral ma ci am war la
0: waaw
3: tay jere jef
0: jere jef way yeen dara ku ñu seen place rek nga ko jot limu li ñu jëli keneen 33 966 0909 Radio IKAB FM.

0: جي عندك بنتي انترنت بإذن الله. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: ابراهيم كامل شيخ احمد با مخار فلي طنج جاغو ناي ديغ تلوي
0: ما نغي لي نوي باخ دي نوي جيغام ناي اك وخمباني ناي ما نغي نوي صاح نتي ولا نيغ سانت سن بروم سبحانه وتعالى
1: ديغ ما بال دي
0: اي ورك لا ني ديغ
1: لي كام ور لا
0: واو
1: لي مانام رفوم بي لاك اي جونيو ريك مانام لي تاخ بات ديغ نون لا دي ام فول تاخ مول ديغ مانام تاي وي ديمي سيكن تيل نيت تيل موم il faut nga nangul ko dox ca mana jariñ lu mana don na ci da ngay jangal la fekk ci biti nga bëgg ci biti ba da nga fekk ci lu mu yor dal nga xama da nga ja bëgg il faut nga nangul ko ka ba man ta jariñ wala bu boowa nak foko teug la yoma dem dox ma tam teglu lox ba keral nak nga man ta jariñ len lu do pour nga jariñ ci lam yor day jariñ anam lolou motax bat bi jëf deug tay jëgë dem fekk nit dal ci lam mom jox nga nangul koka ba mëna jar ba mëna jariñ ci lolé lolou bu boba ci wa ay wax may ngey wéy moy nga mëna jariñ ci lolou
0: wa nga deug di ci Allah
1: lolou tax bat bi jëf deug deug assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh alaykum salaam wa rahmatullah jërëjëf ñi ngi lay sante serigne ibrahima jam ci jannatul ma'wa di ñi wa jannatul ma'wa yëpp salaam alaykum salaam alaykum señ bi yalla ñi déglu lé bismillah boko dé rëcc na way ñu jëli keneen 33 976 0909 radio igalitem kaddu bi bayiko fi ci ndam salam aleikum
2: aleikum salam cheikh abdallah
0: wa kay fall ñi ngi lay nuyu
2: ñi ngi lay ziar di rafetu liggéey baaxa baax
0: jërëjëf fall ma
2: ngi ñu boole clip go xam rek yaangi téwlu 103.5 ikap fm ci di kolo ban touba baxtat té
0: jërëjëf
2: mu ne ku dem tëgg ma jam war la waaw lool dé cheikh abdallah baat bi ñew na ci wax tok lool nak baat bi cheikh abdad liñ ci meuna teunk mom baat bi danaka ni dafa wombat prix bi liggey kay yeb kon dal fepp fuway man di nek gene fa dem di liggey mo xam fa nga dekk mo xam fa nga dekkut war nga gëna bayyi xel ne di daan sa doole bu baaxa baax bañ fa def lu ñaaw lu lay xolé wala nga indi fa ay problème tamay wër la kon yey yeb kuy xey di liggey nakoy bayyi xel tay muñ waaw te xamni cheikh abdad rew mi ku la fi gëna meuna ne rek mo la daq muñ aw lol dal nako nit ñi gëna bayyi xel bu baaxa baax nuyo bi nak cheikh abdad tay xamna dama ko yobbu ci wa bambay tax lundi bi passé fala xey ñu leen di siyaat baax di leen jox seen waccu wa baaxa baax di la wax cheikh abdad liggey bi rafetna jazakallahu khairan
0: jërëjëf sama waaji jërëjëf serigne sidi baxdad serigne sidi koloban ci baxdad assalamu alaykum
3: assalam
0: la yow lañu di lu ko baax
3: dala ziar cheikh abdad
0: tu rek fay woté
3: Abdoulaye Sarr Wadja
0: Seigne Abdoulaye Sarr mangi waaw Wadja ab deuk la
3: Wadja waaw mi ngi ko deur musse
0: ah wa nga deug Wadja
3: ko rekil ma xam ba ko rek
0: ah
3: ngi lay ziaré
0: Wadja mom ku ko mom deuk bobu
3: Seigne Wadja Dieng
0: ah wa nga deug xana mbokum Seigne Balla Fally Dieng la
3: man na nek dañu xam nga len ay xalé mom da na jam
0: ah fo deuk na da nga wara xam nak deeng Wadja legi ñi ngi lay nuyu
3: dala ziar yaa ci jam
0: ma ngi sante yalla bu baax
3: deug yi dañu bëgg lu yom rek jamé ni mo doon
0: yaa
3: awu sang may deegi ben way ma naan telum da xaw sante sa ay toñ rek ma metti deug nak ku dem teug ma jam teug lay tank baad mo man ko mengale lu bari ci wax won manam tay nga dem keur jam wala nga fekk nit muy liggey sa liggey bu muy liggey tan na la jappale mo fi wala mu ne la teel mo fi kon motax ñu ne bu dem teug ma jam teeg lay tank wala mu war xam nga tay bo ñew na degi ñu ne liggey
0: waaw
3: est ñi ngi toll ci bu ak dekk ha bo mu ñew nu do fekk nit ñi xey dem do nga teud
0: ah bu le nit nga
3: da
0: tan ci xana ko mo
3: tax ñu ko dem tegg ma ci am tegg lay tan ñi ci yaare ñep ba tan ki
0: du dis momit mo jaaral de bëgg na lu yow ñi li tang bi gal rek
3: wallahi ñi li ci yaare bu ba
0: nga koy pousse rek la jox am jere jere
3: top sopal de ñi dañ lay top bu bari wax deug
0: yaa jere jere yeen kay ba gën deug kay yeen kay wax deug yalla radio bi amul seen fay manam ñikoy deglu te duñu wote li nit ñi di wax dal man dama ko gëm bu baax ci fan yi fan yi dal ñu bari bari dañuy xam li lañu gi deglu radio bi bu baax te bala nga ci xam dara rek nga laal point buñu jekku ci nga xam dañuy yag nañ ko top wa kon ñu dem jëli keneen 33 966 0909 radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam auditeur yo yi nga xamne dañuy woot dañuy deglu te duñu boote ñom ñep ma ngi leen di nuyu ñamit bismillah
3: absal
0: ma ngi lay nuyu
3: sereer bi
0: la ah papa ndele wala du mom
3: waaw
0: ah sereer bu bari wul ndariñ bi
3: ah
0: mané sereer bu neew ndariñ bi ma ngi lay nuyu
3: bari wul ndariñ
0: ah sereer bi dafa neew ndariñ bay mu ron dal mu mopp ndariñ mom
3: ah bari am na ndariñ
0: de ah sereer bo xamni do gis mew do gis sow do gis gerte do gis dugub do gis dara
3: sereer nak war na jox olof ay roo ak yoyu
0: deet man kay sama sereer sax la mom bu joxul olof yet mom mu jox ci olofam wala mu jox tu couleuram
3: baye ñu ci jëm
0: wa amna luma ci am bu baax kay di ñaan
3: nuyu
0: wa kay jërëjëf
3: ah baat bi na xam nga olof nak ay wo xam baatam da doon ay lebu lebu yoyu nak du doon sax ben façon day yaatu lol ñu gis waxu olof da am jëri
0: ci yalla
3: am def lay di presque ci sa doon lu bare bare bare ndax day mo lay yobbu nga xam sa bop ndax tay li ngeen wax tay so demone ci mbaru tay mbaru tek so xam dafa bo xam ne rek manam togay yobbu togay amu ba ligey mo ba am e gi nak so demé ngay moy di ngay yow nga ko sa rele bara rek du baña def dara oh presque lolu waralu ko motax ñu manam motax ñu wax lolu nga xam ne yow so fay dem rek amal ne yow de amna ci loy war di laal
0: ba nga deug de
3: waaw li nga li mu soy def li mu mon yow it du ñak loy mon su de diko jotti ay maga sax nga
0: ci yalla
3: may yow nga dem tok rek du fay te ci waxu kesse muy def di jog di dem di jelle di indi di te yow soy def li mon nga jog jotle ko la rek am nga yow yep motax ñuy dey bu lolu
0: waaw
3: ak yeneen ak yeneen nak ndax ko dem dal manam yalla nga fa ci ñoo ña di def
0: waaw
3: yow fexel jappelen jappel
0: jappelen ci waaw
3: waaw di gey dal foko fekke so so wiye bo de jappal ci di gey bi ci di nga bo
0: mo yefi nit
3: waaw lolu amna solo lol mais amna ñu xamne dañu ñew rek tek la ngay defar ñu di yom bu le len ne mo na yo jappi mais yom waxu sene lañu fa nek wax bi sax da yaqal li gey
0: dañu wax ba ñax ma sax yapp te dañ ci def dara
3: wala wala waaw
0: ni koy talal
3: mo bari nak ci Senegal su ko defé nak wax joju soko déggé koy démé ci kuy liggé nga xamné manam jëf ci liggé
0: kon yow suma ñëwon di la sétti mba dooma rang ja tolé
3: ah
0: suma ñëwon di la sétti mba dooma rang ja tolé
3: ah bon mom nga ñëw su défé démé di go sax ngay bu bi dajal
0: kon dag may xolal fa mi gëna noyé fofu lay doora ñëwé bu tolé fa mi noyé fa lay ñëwé
3: bay ba mu noy nga doga ñëw
0: manam da nga bëgg ngeen bay bu noy ba nga xamne lepp neex la nga dik rek ge xewlu fofu la ñëwé kay waye ñëw di gardien radio ko mu ko def sant nañ la jërëjëf
3: jërëjëf yak tay auditeur
0: jërëjëf serigne papa ndene ñu ngi lay sant bu baax di la jaajeufal ñu dem jëli keneen radio IKB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam salam aleikum
4: aleikum salam
0: ma ngi lay nuyu
4: yaab la neen la
0: ñi ngi sant yaal tudde ak fay wote
4: ñu ko naar nga mba jammal won doon
0: aw jam lo won dama don nos karo gay oude yi ñuma duural xass bari ma nos ci tok ay
4: fa wa yalla lom ci lu bax rek do yut
0: jere jere ñi ngi
4: sant bayna cheikh ndir daru tan
0: yi wa kay seigne cheikh bismillah
4: bayna na ñi ngi sant bayna bax bo na dina waxana baat bo xamni baat bi baat bu doy war la graw baat bobu nit ku bëgg liberté baat bobu ko taxaju da tax nit ber kërëm genn kër jamur ber kërëm da tax nit gennu bëkk wuti dekk bopam da tax nit ne ci place jog wuti place bopam da tax nit and ak nit jog wuti biifi bopam
0: ya ilaha illallah
4: ndax ki la koy wax xañ la sa liberté motax mu lako wax te nit ma bon jom deug deug deug liberté da koy gëna lu nekk bo tax so amna lo xamne boko waxe la moy def rek moy taxañ ay bagage ci ñu ndax tam bu ci gën nak da ngay dik rek ma ci am dalal ma lañu gëdëm ge dila upp di upp ay kefinam dila laal te yow la la fa indi moy indi feub ligay jox ko ma cham defar la ko fawé yélo la ko nga fay ma cham bu la ci tégi tank bëgge fekk nak day miki motax mag ñi daan ko rombu dank nga la rombu di ci kër gi yow amo ci sañ sañ ba nopi bëgg ci dogal mulé ku dem teug na ma cham war bu la gona jigeen nga nako ay sopol fe di vol bi duggal fi gennal fi nangam bu ko defé buñ la ko waxé yow borom jom bi dëkk buñ ko waxé borom dëkk bi bo ne fo dogu tay bu ci bañu la fofu dafa mëna bay ga yaakar ku ñu la fofu dafa mëna seen ngay mëna bay wax ñu la lolu moy mëna nekk dé té la mag ñi daan méré baat dégut ci ni fi bop ba ci ko taxa jog lu nekk moy ku képp ko xam ci nungu ko la bo démé ci Allah kay yi ñi ñala fo nga xey goor lolu day force
0: waaw
4: té nga défalé man nangam té nga défalé man nangam bu fekké wuti nga ni mom am nga do goor ni mom do dem ci bar bañ la na xeyel goor bi
0: dedet
4: bu fekké am ngay toll ni mom bo xey du mala tay mënu ñaka goor bi
0: dedet
4: bu té loxo bo gis mu tam talal du nango joxe deug ko bokay deug talal lay feti wo bu gisee deug ko ñu may joxe moy baat gisona ci wax ñu bari ma teug ci lañ ko talé may problème du moy ñepp ñoo teug ci baat liberté mom mag ñi da nañ ci genn ay deug ko fay deug da nañ ci genn ko ci kër da nañ ci genn ndax ci la ci lay yir ci place wala mu nekk rek place jek daag muy fogaliko na la def ni mo la ci na la ko wax nga la mu la nangam do bokku mu nangam ko da ngeen ko fu ñepp nak xam ni li mu lay xobe liggey ko maye
0: waaw
4: wéki li mu lay xobe aw jangé ko mo dem ngarem jangii bu def liggey
0: ci yalla
4: bu def liggey ke dem liggey bu ma don ngarem kën do ba kën ta tégi tan
0: waay ko tan wala
4: son ci motax mu di wax ku xam nga tebbe wudi bi yépp ay sénégalais lañ ñu ñepp nga bokku réew waye dañuy kalanté nonu diko kalanté liggey yépp dañuy kalanté ci non na ko def nangam waye kalanté yi ñu sananté baat yu graaw yo xam ci ni day mëna doli nit jom day mëna doli nit ni gurgur day mëna doli nit mu am fi waye bu ma ñëwé sa ki info ma goor so xeye faru ji ma faru ji duma ñëw ba nga may porter ma lay goobal
0: jërëjëf
4: ku nekk buñ la joxañ ci dara da ngay fexé loola bu ëlëkëte kenn la ci joxañ
0: jërëjëf ñi ngi lay sant wa nga dëgg dëgg sax jërëjëf ñi ngi lay sant serigne cheikh ngir dar tan ci di nuyu serigne bu soobé ñam mom serigne afi ñam ci sumpu baye jaan ma ngi koy siar bu baax li nuy soxna ma ñang te keur serigne mourtada mbacke soxna paul ci la ñom soxna mam xeyilo ma ngi koy nuyu baax mom serigne mourtada assalamu alaykum li nuyu soxna mam bousa jobum serigne mourtada mbacke tam assalamu alaykum koku jappandi wut yi dem jël yi kenen di nuyu bu baax serigne fallo mbacke mom serigne mourtada mbacke nek fi ci touba di nuyu serigne sadio fall mom serigne modou mustapha fall mi ngi fi ci mbacke fallé bismillah assalamu alaykum
5: ay salam seigne bi na def
0: a tourek fay wote
5: dama ngi wote bori mbar
0: ana wa mbar
5: dama len di deglu bu bare
0: wax nga deug de ci yalla
5: ko mi nga nan radio bi manam ni koy deglu bari ni
0: wa lolou dama ko wax legi mom waaw
5: manam tonga yi bu amé radio bu deug Touba nek Touba lu ni deglu lenen
0: moma jaxal kay
5: xana man di wax deug yalla man de moko man na jël pat ko fi sama nek non lay def
0: kay jël kam jappale lako ñewal
5: amuñu ñu leen Touba nek tori Touba wala nangam
0: yow ko indi sérel rek indi sérel ñu japp yépp tecc rek
5: ah waaw mom de mom waye kon ñeneen ñu ba duñ ko jël
0: fi ah buñ défé non ñun kay dañ ñi fay ñu roñ
5: yu rek kon kay nañ ko bayyi fofu ñun ñepp ñu bokk ko rek
0: ah dama bëgg ñukoy roñ ñoo rek buñ ñëwé bi yobul ké
5: ké de mom tuarka la mom de mom déglu rek lay def waye mom tuarka la de
0: ah ñi nga def da ci bax kat
5: ay daggi kay la de
0: ah ñi nga def da ci bax du yeen say nga dugg
5: nak ay da ngeen na xalé dugg nak
0: ah deet ni fi gaay jaar bu duggé wofu jaar dugg ni nga def ni bu dugg
5: 33 bi ma ngi way dafa nakaré dugg lol
0: tay no def bu dugg
5: ah tante rek
0: ni nga def kon boko def sa di nga dugg
5: ah waaw wax na jeureuf yalla na yalla
0: def ko ni ma wa mbar
5: nan ci cheikh amar ma ci nakala fi
0: pap ser wala cheikh amar ah cheikh amar la ñi ngi lay sante di nuyu wa mbar yépp mi dem jëli keneen 33 966 09 09 radio IKFM. Salaamu alaykum.
6: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya xam may leen baax baax
0: sama. Ñi ngi lay fay di nuyu wa Touba dal ko do Seigne Mahamadou bari di nuyu ñom
6: sama. Ñi ngi lay fay.
0: Jërëjëf.
6: Di la ñaanal jàmm.
0: Hmm.
6: Dem lo sonu binte indi dina kat.
0: Jambar rek ma baay ba siru so ñepp.
6: Dëgg mom jambar la ci biir jambar ñi. Sona bint ma ngi lay xiaré baax sa wax ñep
0: sona fatou mbeng moy tam gënd ko fokk la ma ngi nuyu baax
6: sona fatou bang mom kenn la mo
0: gënd ko di bañ
6: na yalla nako yalla
0: lay dakk bu japp la nga japp ne day mat ñu gënd ko mu di bañ
6: ha
0: jambar de ko
6: mom kay passé na jambar ba ngi nuyu seigne ba jagne korom yu baax yep ci abdoulaye sona bint li wax deug la day am nak ño xamni manam kaddu gi dañ ci duggal ci ndax teug bi nek ci maram fi mu gambam di liggey terte war kenn nonu ñi wax naan da koy teggi tank day teren ko lay teggi tank dedet munte ki gamb ab gambam fa fiyene liggey kokku mu telata jël ay tankam di diko tek kenn
0: ah mu tanki gudde
6: la du liggey
0: mu tanki gudde la
6: tanki bu gudde itam manam munta ko gal fen di liggey ay tank mom manam ñama daan gis ni ci mum gamb di liggey dañuy jël abant bu baax tek ci suuf jëlum yeganaay tek ci wa bu ko defé ci lañuy tok ci tank seeni woom tollok seeni nok nonu lañuy mëna liggey
0: ku le woom yi xana day guddu
6: waye du doon bant bu mag bant bo xamne bi doy lal tayu
0: oumi geela
6: ganaay bi ñu tok ñu man ci tok
0: oumi geela wax
6: bu ko defé nak manam ni samp seen bi tan fi bi woom tolok fi nopp fi ñaari loxu man di liggey di dem ak ñew wa waye bu ñu jëlé seen tank diko galli fenn du ñu liggey li galli tank yi nak manam la toy la tax ñu indi ko ci modi damuy toge ak namuy liggey su fekkene ne dara nga ne ci kanamam lo xamni da ko wara jot ci jotu ki dend ak mom di liggey lu wala ki dend ak mom tok rek di ko xol su ko nexe man nako ne jot li man yi señ wala amna yitti ci biir keur gi doxal man am doxal man nangam wal yoy yu mel non lay doon tax bu lo tok rek fi nit muy liggey nga diko setan mu am soxla wacc fa liggey ba dem diko dox
0: xamna dal ñoñu non muy ñoñu ma ci deg muy teug wude ak law bi da xamna seen barabu liggeyu kay mom xamna ne oudé mom kenn gënu ko ci bëgg lu neex mom xamna place oudé ni nango neex day defa togu kay bi seen bi han
6: noy kay
0: ci oudé da bëgg bakkan
6: mo ci gëna bëgg lu yom mom
0: ci tim do koy defal bobu noy ma am place oudé dal do bëgg lu rek tal sa tank surtout ma koor sax
6: mom dal bu doge ben nongo ci kaw dileen bobu mom itam talal ben tankam
0: waw kay waw waw waw yo xam nga leen
6: donc na seen place batay ñoom mi dem lu neex loolu rek lañ ko
0: wax nga deug de
6: ma ngi siyaré sona bint bu baax wa bay bay jenn ma ngi lay siyaré bu baax baax yalla yalla gëna guddal sa fon
0: la
6: gën la doli xewal
0: amin
6: yoy ñu ci rebo nak yalla na yag lool
0: jërëjëf mi lay deug ak sa
6: jërëjëf
0: jërëjëf
6: ma la ma ngi lay siyaré bu baax baax siyaré sa wax
0: ci
6: siyaré bu baax baax nak sona sa sota fecc kër jëw
0: nang
6: ko siyaré bu baax di ko jallu
0: jërëjëf
6: modou bari ma ngi lay salamu alaykum wa
0: rahmatullah ñi ngi lay sante baax seigne mahamadou bari ci touba daru khodos mom seigne mahamad am saxo ñom ñep ma ngi di nuyu salamu alaykum salamu alaykum
7: alaykum salam
0: gu baax tu rek fay wote
7: baadam jom mbake
0: serigne dam job na wa mbake
7: ñi ngi sar baax
0: fan ngay wote ci mbake
7: sante yalla mbake
0: lako fan ngay wote ci mbake
7: mbake mbake pa ndayen
0: ah ndayen
7: ndaye
0: no wa nga deug ma ngi nuyu wa ndaye
7: on la sax bu baax
0: jerejeuf seigne dam
7: ne dong ci jangalo ci baaji wax da yalla
0: wa nga deug
7: wa ni am baaji beugal da du meuna xabar duggu ko jaa toujours dung koy xabar mu no xabar du
0: ha di teela jog rek
7: ah
0: wa bala ma tamal emission bi bo deug communiquer yi tamal rek heure yi nga meuna wote
7: ah wa bu baax
0: yow sa yow wote nak telephone bu sene wuro xamal amna ko duggu di xaar
7: ah
0: mané sa waxto su jotté sa yu fekk da ngay wote telephone bu sene wuro xamal ne amna keen ku dugg ba tok di xaar mom
7: baax na ba suba jamm ko
0: inshallah dem sobna borom arsa kursi
7: ajeje
0: jerejeuf seigne dam job nek ci mbacke ndjayel ñi ngi lay sante baax di la nuyu di nuyu wa ndjayel mbacke bu baax ñu dem jeeli keneen assalamu alaykum assalamu alaykum
8: wa alaykum assalam wa rahmatullah
0: ku baax turu fay wote
8: cheikh abdullah sall
0: ñi ngi lay nuyu
8: sewru mbay
0: sewru mbay
8: dindi seigne fallu
0: ana wa dindi seigne fallu mbacke khadim rasul
8: ñu lay ziar bu baax ñepp ci jam
0: ñepp jam jam ma ngi ñaan deewu seigne fallu yépp
8: amin ya rabbul alamin
0: jerejeuf
8: ñu ngi lay ziar bu baax
0: ñan ko sun borom nangoo
8: cheikh abdullah
0: mbacke ballo
8: baat bu am solo la doono jox
0: ay kon ñew ci
8: am nga tegg mom day galfal
0: ah
8: day galfal ñu tok day galfal man bu xasse ba tok maam dana am yu bari yo xamne du ko meuna jot ku dem nak mom nak motax mu la la jox ma le lolou mo waral ñu nan ku dem tegg ma jam war
0: wax ko deug wax ko deug
8: waaw baat bi lolou la yaat na lolou nak waaw ñoo ngi tiaré waaji ñu yépp nak
0: deug la
8: bi jidal ci niyo bi bu seigne bo mbacké ni waaw di tiaré seigne moutala ndjay
0: deug la
8: waaw ñoo ngi tiaré ñep batte wuñ ba seigne moutala ndjay waaw ñoo ngi tiaré ñep
0: ak sa jërëjëf
8: baana jërëjëf
0: jerejeuf ñi ngi lay sante serigne Thiaw Mbaye nek fu fecc Touba Ndindi di nuyu serigne Galas Mbacke on serigne Abom serigne Fallilu ak njabottu serigne Fallu yépp salam aleikum
9: wa aleikum salam wa rahmatullah
0: ñi ngi lay nuyu bu baax
9: Thiaw la sal ñi lay ziar baax
0: koku serigne ma
9: ndaw nga dem sey Diop Touba te lol
0: sax jerejeuf serigne ma sey Diop ma ngi lay nuyu bu baax
9: nam mom nañ la lol
0: jerejeuf
9: mam ñu sam lol wa non da mbir bu la da nga jik ba nga xawa jëf tuuti kana anam ba nga ñëwaat lolu ci la bok lepp ci xamna ci liggéey bi la rek ka yalla yaa ngi
0: amin yaa
9: rabbi borom tuba
0: ci
9: ba ko dem tegg ma jam tegg la sank def ba ma jam war ba sam xol nango mom do ko deg ba ko sam xol nango def la war demal nga def dal wala bal ñu na def lo nga def mom du bok ci ñi jambati war lañ ko def lo def lañ ko nangam def ko kon xol bu nango dal xamna ni lima ci xam moy bokkone ci di mbil do ma dem ndax dana yombal sa yu bare bare bare bare kon yalla ñu yalla may xol bu nangu ci xiaré ku lu koy dul radio bi rek wa telman xéxa kep ci dul radio bi ñi xiaré ñep ñu ñaan ñep jamm ci xiaré sama bi ya bolé may diko ñaaral sama guddu ak bay Ousmane Gueye Ali Diam ñi xiaré ñep ci xakando bal tay
0: lay degg ba
9: ñep rek ak wa daralu ko radio ma jox bay ci kenn ndax ñoo ci suñu wax ni lay bay dal
0: jerejeuf jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax serigne ma sayer diop nek ci touba ten mam cheikh du nuyu wa ten mam cheikh yep xamna nak leg yegg ñu rek te jotaay bi de ñu dem jeeli keneen 33 966 0909 radio ICAP FM tay soxna Binta Kasse mo joxe won kaddu gi nek fi ci mbacke bawol ma ngi koy nuyu baax di nuyu wa mbacke yep di nuyu Moudir Ahmed Sambo Lazar Ndam di nuyu serigne Moustapha May Sam conférencier serigne Boussobe Niang serigne Modjo mom serigne Moustapha May ñom ñep serigne Bolle Mbaye ñom ñep salam aleikum
10: wa aleikum salam wa rahmatullah
0: wa touré fay woté
10: soxna mam Boussa Mbaye mom serigne Mor Niang daru salam
0: la ilaha illallah soxna mam Boussa Mbaye ñi ngi lay nuyu bu baax
10: ñi lay ziaré bu baax
0: bismillah yor
10: lañu ziaré ci ya joju soxna fiñ ca café ba di ñu jox dé wax ju am solo ngi nonu
0: ci yalla
10: ku dem tegg ma ci am la tank lolou dafa am lu bari dem na ba ja ten ba bo de rot ta mo ko amo bak so ñu da nga gis ku ñew yalo la nga duyal ko dem na ba bo ñew di so abuna tek la ngay deb da ngay deb le do nga do ko ar ko li tax la bim ta kasse wax jam sa lo ko ñu ngi sey ar ci sey xandam ci ñu do xey jere jeuf sal
0: jere jeuf
10: yalla ya dal da nga
0: amin barke seigne soyou jerejeuf soxna mam Boussa Mbaye di nuyu wa daru salam yep ma ngi len di ziar bu baax ñu dem jeeli kenen salam aleikum
11: wa aleikum salam
0: seigne bi truk fay wote
11: touba
0: ma ngi nuyu wa touba khoussouma ab gep
11: mané baat li mu ndu dafa bari
0: wax nga deug
11: manam jajje la dal jajje mangi dal bamu ko ma santé
0: jajje jajje waw
11: bañ ma ci am war la nak da ngay def ni ma ci am
0: hmm
11: lool liggéey nga xamne leer na ne bo do dem bañ ma ci am bam lay war
0: waw
11: lool dal na baat ci gënal ni ak jikko
0: cetet
11: manam jikko loy bañ manam nga nek ta bu de lu baxa bo ci yagge da ngay bax bu de lu leneen ni safan ba bo ci yagge da na sam melna safan
0: hmm
11: wa ñun mag ni dal fofu lañ ko dal
0: wax nga deug de
11: bang mang ni daan wax dal jajje la ma cham dal du war kenn waye bo dem ci ma cham bo defé ne ma cham def
0: mu
11: sa fi ba leer na sa yu xey man taxi ma cham mom du la jotti lo la jox mal
0: nga deug
11: ya koy waxe way kenn du la ko wax wa lo ci sant yepp koy deglu ba def
0: jerejef jerejef akay jerejef ma ngi lay sant bu baax dina gërem dina jajjefal mo jeun bokk mom assalamu alaykum assalamu alaykum
12: wa alaykum salaam wa rahmatullah tebla
0: ma ngi lay nuyu baax
12: ñi ngi jéggal do boba légui ñi ngi waata way mëna ñoo dugg commencement ba nak dañoo tégoni ab jotta ab tégaat la
0: sax addeet la ko yow sa yu ngi koy tégaat dama émission bi dañ ko tégaat lool mom
12: waaw dama raw commencement bi dama raw
0: ñom bay mo gey xex nañ ko bay xakan mo bayu
12: waaw man mi ci la bokkon
0: waaw kay ngi may tégaati ben da nga dégg ñaa émission bi dañ leen ko jëndo ci waatal
12: yaa dama raw lu bari dama ci raw
0: légui ñu neeku dem mo tegg ma ci am tegg war la
12: waaw gannaaw buñ nuyo kep ku ne shadon la ilaha illallah wa shadon muhammadur rasulullah di jël ziyara di ko jaarle ci yow mom ak señ alou jambe
0: waaw
12: wa señ rulat baat bu wër la xam nga kërign yi daf ci am kërign yo xamni day fétat bo buñ koy upp day ratatati di def ay ferñen
0: waaw
12: ferñen yoy nak mom lañ tuddé ma jam mom xamul bour xamul fulli mom fekke sax da nga jël sa fournini rek lu melni kërignu timbu ak xéti kërignu da ci am ño xamni bokoy upp day fétat nonu di ratatat bu dalé timbu bu mo am mo xamni million la sax da ngay gis mo am top top bu ndaw ruuj koku nak moy ma jam koku nak bo démé fa ñuy tëggé tok fa mom faaw rek dana la dal bo gisé ñu wax lool nak manam tay bo fekkoon tay ji nit nga abbu ko dara dana ni la bëgguma ci nangam bëgguma ci nangam bëgguma ci nangam lo ci def té waro ko ci def dana la saña wax ni la li waro ko ci def bo démé ci kërëm nit nak bëgg fa nek lamu bëgg dang koy moytu lamu manam lamu bañ dang koy moytu lamu bëgg nga neca soko deful nak ah gis goné guy cëpp cëpp bi nga ni dang koy yar wala nga gis fa lo xamni bu doon sa kër nga wax ci kenn jox la ca digël nga ni da nga cey wax du ko défé nak ñun la éé ci kër jambour nga ñëw nak
0: ala wax li
12: wala yëfi jambour nga yor nak lam ca bëgg ngay def
0: mit ba mot rek
12: waaw mu ngi wax moy ma ca am mom ndax bo bañé ma ca am war la da ngay bañé dem tëgg ngay da ngay bo ñëwé jox ko tay la ngay tegg lo rek fay ko baña tok ci mbar la ma ci am du la lal
0: dedet
12: ay nak bo ñewé nak tok ci mbar ma te ñu upp ñe tok ci mbar ma sax du doon ñuy teggulu sax kay teggulu day ñew jox fa rek dem way ñu fa ñew di tok di waxtaan leg leg da ngay bëgg añ bu neex fekk la fa wala nga am lo kay defar lo te amo ñeeg gi mun la xaaral tuuti bama noppi ci lolu moy waral ma ci am di la lal
0: leg ma ci am
12: bu dem ci kër jambour dal wax deug yalla lam bëgg wala nga yor yeesu jambour lamu bëgg mom ni la li la ci bëgg dang koy mëna def doko mënut nga bayil ko fa yëfam
0: señ samba
12: touré
0: ma ci am mom tanku ndajor bi lay téggé wa tanku ci am moñ bi
12: mom xawma tanku ci am moñ bi la lay tax mo bu ndajor bi déggo kétat bobu la manam wala day jël ab ba jaaré la ko bi dara wa way lam lay waré na xam nga war mom da nga gis ko xam budé ki day ñew tok ci sakaw war mom ñaare tek tank ak war bo kudde
0: man ki mo dana
12: ma war mom day ñew nit diing ci sakaw war kay da dis boku tek tank boku tek tank lo war a gëna dis
0: jere jëf sant nañ la bu baax Serigne Samba Tall mo ngi wote fa ko ci Touba Beto xamna nak yegg nañ fi ñu wara yëkëti jotaay bi bi jaajeufal wa bismillah assalamu alaykum
13: alaykum salaam wa rahmatullah
0: Serigne Mohammedan
13: dam na de ba tambale be te man ko ma telephone bi
0: yeey lo ci don def
13: karina fatia karina ikhlas muhammad rabbu
0: ah yow yasin nga warona jangol nga jang bakara
13: jaxal na
0: ba leggete so wote mu lank da ngay tari bakara rek bu jeexé nga
13: dal karina dina ba dako gatt mum di man dum ko
0: lo tam tan logo bu gatt bi kay moy tank gaaw
13: du la gën tam
0: wa nga deug legi saari nga joto wote yi nga joto jang tu dug dang koy xame bo legi nga baña jang yoy jang yenen
13: dama jaxle ba jax dama da jox xana xam rek
0: akon del yam fofew
13: waw dal dik
0: moy sa tiabi legi ñi ngi lay nuyu
13: ñi ñu ci jamba taw bax ak ci suñu sonu joxe bat sonu bi nekk rek ñi ñi tam suñu mooru bari dila jot li ñu wa ma taw ka suñu abla ñu wax ci xex jox ci ma taw ka ñu ñu bax bax ak mbolé wa ma taw ka ñu xel la jox la day légui la waye gis nga bu ñëk teug meccum noble la teug meccum noble la
0: han
13: bu waaw bu na ma sa djub ci ni cheikh blak
0: waaw
13: da ngay djel sey ilier rek sey jaase rek sey machine rek yep dem ci teug ni ko liggeelu teug am wuri am rabbien am manam teug bi bo ma sa teugul yaay dem cheikh blak dem fekk mu teugal la
0: waaw
13: wudi bi yaay dem fekk mu ewal la ñaan kouré rabbien bo ma sa bëggal lepp ci jigen ni da ngay dem rabbien mu lepp la
0: ah dama soppé ko mo am ba légui de wala
13: lolu amu defal ko dëkk bo dëkk Allah yamu do lolu legi
0: ah dëkk Allah yama yakane sax
13: barum teug mag rabbi nak fure lolu mom jeex na ah lolu mom tay nak lu amon solo la cheikh blak
0: ci yalla
13: noble nekkem noble la yalla xamna lu am lu amon solo
0: wude bi dama noble la mo
13: ñepp manam teug bi bi teug ndax yakko cheikh blak yakko am defi yaay tek say bagage dem ci teug bi ñoy da ngay da dem teug nga dem li nga bëgg teug bi lepp mu dem defal la
0: nga tek fourna yak safu yak yep
13: waaw lepp waye momitam nak dana am yalla joxonako ciir bo xam ci xalaat buñu mësa dem ba naay bi xawa tollu fi nga xamne dugub bi ñëreewul kum ñëw sa kër bur lay doon lu bëgg dang ko defal wallahi yalla xamne ñi defal dugub day ñëw yënd jafa ka gay gëre ko dugub yo xamne tawarkal la
0: baa dugub ba ñepp dañu bëgg nekk yi tegg
13: ñepp ñiko yalla bi ci yobul na sa lool yalla lay kay dafa ko lay yaq waye bu ñëpp ma jëm noko won debal ci dugub
0: xana japp go ni tegg leen ne delu ci mangi rek
13: waaw
0: ñi ko jaar ñepp jox ba baal lu ci wara wax ñepp nga wax ni jerejeuf serigne mohammedane saxo ma ngi lay sante baax ñi nga xamne dañu bëgguna dugg ñam itam doy sante bo xamne ñam ñepp ma ngi leen di sante di leen jaajeufal di leen gëreem di leen xamne man nañu baye bo suba ak jamm rek inshallah rabbi ci benen baat ngeen ci andal seen bokk abdul hak sall yalla ni borom jamm te am ko tokum defal jamm ga am jamm lañ waxon waaji lañ ko nañ ko kiyowale ayo
14: bismillah
0: alaykum salaam
14: abdul saw
0: gogu
14: ndangal cheikh touré touba dar matan
0: ak serigne cheikh touré mang ni touba dar manam ni radio bi nga dendal
14: mang ni le cheikh rek bax
0: xana xana seub bi mo yok radio bi
14: ndal wa ñuko
0: wa seub ana seub lolou xamna do yow seub be koy def bo deme waaw ah wax nga deug ken nangul nañ la
14: atu ku dem tegg ma tegg sa tegg lay
0: tax wa di la wax
14: mom la serigne bobu soxna so andi
0: lolou la wax de
14: ci sama deg deg wala da melna dafa xawa do xawa def ci sama deg wala
0: ah noko degge
14: ku dem tegg tegg ak gambu ba ma cyan ci lay tag dama deg nit ko waxane ay ferñent yoy ci sawara ba ci ba dede koku duma cyan ma cyan bu soy soy ba mu xam tur ni tekk ci deg bi door tapper ko wala mar da cey wadal tang lol mo lol do wala ci dama cyan nang ko ñepp di gën assalamu alaykum rahmatullah
0: jerejeuf ñi ngi lay jaajeufal bu baax kon ci yow yaakar na ci ñu wara yëkëte jotaay bi nak wax deug yalla ndax waxtu wi jotna bu yagg yalla mi borom jamm te am ko tokum defal jamm ngam jamm yalla nañu defal jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh programme radio ka bi fi nañ leen di bayal jere ngeen jëf
15: set 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
16: soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati saqalim te ñew bindati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol li la war bu fa jam ndax te kat dala war ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër alternet baga wuñu jël bar yu leer ca dal di ko fu kon ñewal te nam musaxel am jarign ye defu la der soxna me bëgge di xam ki nga doon bum la raw ka ba fi man tere ka fi moy bi digal li wa jël nga dal di ko for bip jota ya tax banu xam dembu tay ñu xam fa ndu jëm maandu yi ci xam paliyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bokku jarna di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey fo demit ñu jox la sa jër man defon kuna lima mom topu mag ñi kon duma juum roy lu baax la nekk ci ñoom deg lu baar yi ndax dafa wër don nga ndaw ta mag dina ñew gestu lit ta dal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lol du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñewaat don fi way ba ñepp xamaat saasu nekk na ko waxaat bamtu na ko muy gëna bir na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër na taxaw lu tej sama way yal na yalla may ki nu may may yu reey ta def sama way ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Man soxna mbeen ma ñëwaat bindaa ci way di beral ngir xam lekkat li waral may jug di teewlooti. Waxi wolof lanu koy wax bib jotaa yafi jar di teela jug aka waañ ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdullah mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di and ak mag ñi ñew di xam leeti ku bayyi fi sa ciosan fo man di jëm na nga xam do gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati sette rekar fu mu jubse yo tulit sara jot nam ma saxel mi tejal ndariñ ñi jëf seeti wolof yu leer ta rafet ngay degg kaddu yu set lu ñew ñu seg bu ko tek buy jall yem laati ndegam da nga bëgg xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yi mu leer feeti ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kafi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati ta léegi kat ñëpp xam ikkaat gi rek kafi ne xam liñ bëgg di ci xëy tey gontu wóor naati. ñëwaat naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko sunuy maam de ñoo doon wax kumar tax nga daal di naan su mbuppoot da ngay réccoot bu ndox mi di sottiku ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko bu set téere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdullah Sallit mu ñëw gaayi déglu ko fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko te ay mag yu selli xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fikki nga doon jotaay bii de moo jar yow di jumjël te dab si ko yilay bis de lay am muy altaneet ba gaaw kon bu koy fakk nang koy xaar tawaat yi nga déggu ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko ki jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñi da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko.

0: akay xamal ni ko bëgg kaddu mag ni ngi doorat ku dégg li newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk tekkër bu ca teere gëlal sa postu tek ikkaar sa trois psn kay fere kaas bi amul sikk bëgg naa sopp naa man ku fonku mag ñi mel ni kii abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bekku baat bu la reeroon ko jël ikkab bul ko fa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fa aki démb lanu fii teg mengale kok liinuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tënk soo xëyee na nga naam maat sa xel mi it dee ko xalam ndax te ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi fak yalna bur may len wetta fan wi guddu lol ta sut weppu fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg seen xaarit seen soppe moo fi ñewoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar ni bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tuddu
2: jàngaleek joxe xam xam ku bañ ci yéegul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñàng monsieur fuñ dajale woo ji nax jure pa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de man na rënd
1: xam mel naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acc aw tund
2: 09 09
1: jël wolof di acc aw tund
2: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd
1: mooy léegu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acc aw tund
2: 09 09
1: jël wolof di acc aw tund
2: woote leen subateel ndax c' est heure car lan ko rëdd woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngaleek wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand seen jataay bi kii koy def abdul ahad sall la tudd jàngaleek wane xam-xam ku bañ ci réebul fi xand kon taraan tuturaala 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk ndax ikaaf moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jugal te daw daal di dikk abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji rep pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd maa ngi laaj ku amul njëg lu yomb ndax dang ko jënd
3: ake su ngeen jëgloo tey ji nu laa biire gaayu baa ina ay wolof baaxu

0: 33 976 0009 Ikabrajo University Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi baw ci ndam li ni waxtane tay alarba la tay won dañ leena baye kaddu gi rek ku ci nek yow yay xol fo bëgg addo mu rafet ñaan ci yow assalamu alaykum alaykum
1: assalam rahmatullah
0: ak ñi
1: lay baax la jaaj waxi du liggey ja ma saw ton ñu Cheikh Mohamed Rafai Cheikh Mohamed Moutida di ñaanal ñal lool suñu borom kattu ni tafsir préparation waral nañu bu yag ndoxu taw yi ni mi ñëwé ay at ci ginaaw taw yu met yi ñu gisé dëkk yu sori lañ ko daan gis ak yi ñu romb amna ñatt dëkk afrique yu am ba def ay njommé boba lañ warana jox ci suñu bop xamni ñu ñëw gis nga lim daan wax mbënd du mënd li am dakar bëkk dem moy mënd té day ni lay lawé nak xawma kañ lay yess way ni lay lawé ba ci région yëpp kon lu bu yag lan wara na parawar bu ñëwé bañu metti li nak bu ñëwé amna fa yeggé wallahi dana metti trop dégâts matériel ak yenen ak yenen dana metti trop waxuñu ci nak bu yag lan ci wara na wax gis nga Touba dafa nek dëkk jor kayit souf dafa bari souf ci dëkk bi yépp souf la parat bokk tak yenen dëkk yi nga xamné tali bi ba ci kër ya dañ ko péw nga xamné ndox bi ñëwé day daw jall du taaju souf gis nga ndox yi am dagaat yalla ñaan ñu ko yalla bu mu am Touba mais fay amal rek dega matériel dana bari catastrophe dana bay parce que bu souf ci démé ba naan ba man ndox mi di daw day gasu té lolu baaxu ci bâtiment yi di nañ ci bayyi xel nañ ci téla juk jot na jeur amut dara lu ñuy wacc yag na bay ñew yag day ñew parce que alerte nañu borom bi alerte nañu bu yag ñu waral ci jël suñu matuay di ñu bu ñëwé rek dana metti trop ñëw na parce que ram na ba yex nañ ci bayyi xel bu ndon def depuis ñu ko gissé ci réew afrique bu ndon def at ñu jot ñu défal lañ man benen at dik ñi défal lañ man benen at dik ñi défal lañ man kon yëf yi bu sa bu ñëwé dana ko mëna dékku du metti nga doon wax mu wër ñaari cornice loolu dana ci baax bu ñëwé loolu nañ ci taxaw nañ def canal yu wër ñaari cornice nan xoti ñent xibla yi canal mu dem ci alba loolu dana ci baax bu ñëwé luñ def luddul lor bu ñëwé dana metti ñaan ñu ko yalla nak ba ñu mom dama ko Allah ku yalla dana ñëw ndax taw yi mo sansé jamono ji mo sansé gis nga ñeexitalu nawet ñu daan tawé taw bu yaw may la daan taw ñu dem ba nawet bi jeex mu wër ci dem taw bu melni kon yef yi mo sansé nañ ci bayyi xel ñu ngi tuub baax di jéggu ci rek
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 ICAB assalamu alaykum mbacké
2: allo
0: wa bismillah
2: ah maadi sal mané manam mbir teli mom yakku wa lay tax mu baxat moy manam ri jikko lepp dal xalib bu takku woñu ko borom xam xam ni defal ko mais manam fay tayel yeek ak radio yoyu manam du tax teli normal dal tax boko defey non ci bu dawati un mois mirad la menal legi teli bax da man teli bi nga xam dafa joge ñaari teli bi koti ah bari ki dem sama ko mi ngi ñew fi waye auto bi dafa jaar heure man cheikh fay len kene ko ne témé mu wax mané leg man dafa jaar teli bi sama auto yaqku bok danaka li ñi baye legi teli buñ tamaté 5 ans li ci tan dara leer na mom manam auto yi mom manam nit ñi ñoy gëna sonu rek mais auto day bay teli jaar ci suuf leg day koy teli ko ba ci kam nak mom danaka u fi nekk mom mosi musiba tax li fi nekk lepp moko def ah legi ñi def ko def top fogg na ci yalla te gisoo leen jëm ci dara teli yaa ngi den fess yalla ak suuf teli bo dem manam bu dee 7 mètres yee manam ba yalla 4 mètres yépp suuf la tax 2 mètres yee suuf la 2 mètres suuf legi mo def 3 mètres suuf kay lool moy la manam legi dekk bi amu top do legi nak li ci mi nga mo fi nek mom dekk mom buñ ci gëne señ Touba dafa dikk wote nit ñi teggu ci ñup teggu ci ragal yalla mais na ma fekke na am dekk bi legi lu neex nit mu def kenn ko tomar sokas legi demal isko bay fal da ngay mel bay fal jëriñ fon xol ko nit ci ak marché bo may dem legi manam mëna fa ja ndax manam legi ñaw ñen fa nga war jaar ko tek ay bagal legi nak dekk bi mom ni mu demé moy lepp kum kenn ko dal ñala la la neex nak koy defé nga xam legi yow li dang koy def mais kenn lu ci jubanti du mujj fenn loolu bu ko dekk de doxé manam legi day dem ba dekk bi manam yu ci bari kenn day dem ba dem ba kenn du ko ma liggéey ndax bo gisé ko ni wax ni saga ak leen ni ko def internet moy manam bay bayel gi ñu leen bay bayel motax mais day ko naam ay loi yu

0: am ñu ragal daw bana la do ko matal boba palang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi bi neeg bi soti ci tiel boba palang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi neeg bi soti ci tiel setlu wulen yen ñi ban ba sedd xana joti keneen patte taw bi koy tabaxal moko natal rew mi bur yi def na murid cheikh bu nu xam doom ja ñew na nako waxal nit ñi ku leen boole soññi leen ci ndigal adina ji fete na ko yalla notal cheikh madu numbe ngi tew di bañ ku ragal masla jano cheikh mu wax ko mbir tematul gam na magam tew gi ak ganawama yam fasna lu cheikh digle won da koy rafetal woof na ganaw cheikh gonem yi wattu na leen boole na leen tedd ngam ji xel yi na dal mo na ñi meñ lota bax gi mo fi gonem tang bu de doñu jam ya tew wara dal yal na panam wi di xaf gu mat bategal li bu amé tew gi bax ci neeg bi nu dal taf moy témèr neeg bi sëriñ mbacké moy ki natti ko ñam neel na sa soy dal bi kay retaré xalal dal bi ne xan ndax la mel ba gagne dajé xawma fi tuba kéro fu gagne dalul dal bi ne xan ndax la dajé xawma ci tuba kéro fu gagne dalul heble gi té mère met la yoy téguna ya tu gi té mère yi yes na tout deugalal neef na kenom ye bare ni xaf gu tégal lay taxawayu manar yi xaf la nawal fallu da fay tew serign ma samba di tew ngir mu ñi lay tew basiru tew fa sewul tol bi ñi lay jewri ñam ku yeex du ci bay ñom la bindeef yi bege ka dox di dawal yal nañu man am ba def lu leen di begal ndax ba banu faatu ñom la de fi jeffal ñi ku bañe ñom ba dem fa xaw su barus non bu mané gën serign ba leen di sewal doom ku ko bañ leñu na la bay ba nga bañ lem neena ne do ca beug bañ ca watul li ko waral tay nu jappel ni serign doomi kewel nday jeppti mom mu beutal mat nañu ay cheikh nda xaw so sax ko mu yor sol ko mbiram dom ja kon bu len ni matul njem ku le loy xam ba tax mu dox di jefur asteki nampon wala fa levi fanul njem ku le loy xam ba tax mu dox di jefur asteki nampon wala fa levi fanul ken du fi yor mboti ban ba dom yi di dess jemtaluhul domi cheikh do nom ba bonul tambali ngir dambeli wi ya ko yayo tundul ka ngam yayo de len ko kofal ben nga def domi bur bi mbate nga def dag bi ku def dag dagul te wut ko la fal bul ni xarel na damel batayi damay dambe ka jor tundu rek pal ga doyul boko defé ñak tundu wi nga yayo dambe gi pat la tax ñu na la bayil korso yayo pal damel bu say bu muté muy dagu do mam ja tok ja jal ba dagul gorso yeyo pal damel bu say bu muté muy dagu do mam ja tok ja jal ba dagul de dagu yow xamni dom ja yit tan fal gorso yeyo pal dagul bu bax ta jagal jag dina gawal palu ko lacce ci bur jag bima wax adiya bu len ko sikkel warna ko da jox serign bi mepp mbayam jokko donom ji tabax juma ji mu dal wer ya batol des ginnaw ba bay ba demé mom lañu da jox hidaya sa ba warul batoy moy sayyidna fatimatu dam yalam tabi def na jigen waande ñom ña xam la di yoon lola la te wul ñu def la yalla waral sa ba ku roy ay jeufam du reer ku ko roy denki mbiram mustafa te dal di weral mo fi dundal yoonu bay ba ak ndigalam moy sunu burup julit bu jitu jubal mom la worom ngor gi ar di sammi mbiram wajum yir burdu wax na ngeen ko xebal luy dara jey cheikh bu dali jenti fi bur tay ma sorang amna jojja moko waral am di mbindam ak waxam la bur di weyal taxna ndawam lum fa wax mu gaaw deugalal tay ma sorang lepp lum fa wax ñu dogal bur ba da koy reelalal ko fam ko dalal tay ku worong mustafa do tekki fi bur bay ba budul tay la non na ngeen ko teral
1: pick up fm
0: dar gi ñu dar mustafa ba jitu gi sax dar ga fi hasim daran yonen la nirul ñofe daran kay nabi te tu bu ñu won ño sangi islam ci seeni gor yu desul ten sangi goge taxul

0: gem ci nabi asima jubon wa makka xey ko natal modi watu mustafa bi bur bi di def cedda budé watu diiné moko reyal watu gilé tax mu am ñu réré mbiram bay sikki seen ñoñ ni loola cieff la doyul luy sababu su moma mbir ba xaw su démé bur dañi moy donu bay ba ndax ndewewul li ca bamuy door la wan ba xel ya démé tay ñi ngi na atté bi la yalla dawal tay ñi ngi réccu kafar fi mom la wéyen fekk na mom masla fas ci ñom lu téral am di mbiram yonti yalla yusuf ak bokk yalla isa manday bu kenn ni wérul ndax ja xaya baati lañ ko serxali won waande gannaaw loolu fal na leen di defal seen pexe yooye taxul la yalla naron te bi ku mo def gannaaw ba bur bu jubal am di xana abilay ku bax ki nga roy mom ki ni xabil du man di fay rayal ngan ji mbinde fit mbiram ya mom nga ni ciass sawturando dor ga tisna waande wiul dor ga dada abbi domi ka ba ga won mujje bu koy somni nañ ko ubbi afal ker ba ko way foqate ci mom la ni won dom ye ka koy yor ci mujje ma ko ko fal waajani yonen xana kero la quraysin di torax mo ne di dalen di teral waande ba yonen note wa makala wo ko ka bayar lo ka dom ye li ko biral xamna ni yonen waxam ja tewna kero muy soga tup xamni jeb ja won woyeful julli ga bur tan yalna dal ci nabi dal ci ko def saba am di yit na ko fal julli ga bur tan yalna dal ci nabi dal ci ko def saba am di yit na ko fal bi serigne mor kayre dafa fek serigne mosa ka way cheikh mustafa ci fahilun mafaalatun mu kagn ko ci ba nopi telu ko nak ci bahru bob
1: jamme gor nga jaajete way kayre kagn la fa di la way yaw ki way mbeuram mi fi man yaw sirat ja yal na nga wey njame gor nga jaajete way kay rek agn la fafo de la way yaw ki way mbeuram mi fi man yaw sirat ja yal na nga wey diglu len ta sax ci amin njame yal na am lu ko doy adina ak alakhirah yal nay de xam di fur baña dey yal na guntu fan te di mak muy mayam di weur te du bay yalna mucci lor ci jigen ñeñ ñi fi waromi tubay njame nak ma waxal lu tut mustafa ku lor sunu way ngir ku wutu xaw su du mas way katam du joy dani way mo taxit wayam wile mo saf xoram bu dañ di ko way yana nga ani sur bare sax dem ci dey wayam du fi dey nan ko way te seenu njariñ nan ko deug ginal deug dey ñaari buntu yi taxarey mo taxaw ca ñaar ñadu jay buntu xaw su mo fa taxaw bur bi fal ko def ko ni cey xaw su moy dundal ndigalam bur yi mo no fi may lay nonu mustafa yi taxaru sop koy waral dalu lay nonu mustafa yi taxaw legi sop koy taxarey nonu mustafa yi taxareer sop koy xamal ku ko roy nonu mustafa yi taxafoñ xabru be juma ji fi ay mo lu jar di non ko cheikh ban ba def donom naro ay fak baye di bañ ko mu jur tey walay khalas li fi ay wana li xewon na fi ket de faray husayn mu reey may satu bu rasul mi fi gal li ka bon bu len ko di roy mo taxit ba ñoña du yaakar ramu yonen bi nu doy def julit di non ko baax ko
2: kay
1: ci kom duma doy reela diglay ndimalam tey pexem di fiir yu la ray waande bur musal natafa ci bañam ba jox ko lu reey mustafa di yusuf mbir moma modi mbir mi letay ñoko soop te ben gawan ngir bagan musulu batay yalla ar ko genne ko fal lola mom ni roona batay waande sen pexey khalasu yalla ay pexem ne fi tay mo taxit ku da pexe ket ñew na reccu tuub si fi tay lillahi malikina qulul hamdi boba batay kayremi lam yaqfu malasan siwahu rawna fi tay amdi mo fi mat limu don demb mo fi da gani nday mo fi gën ciosan ku fi bax ñi nga mustafa mi lu doy ko ke ak lu ga ko reyal khutbu jor jur ko muy gëna xey mo fi gën ciosan ku fi bax ñi nga mustafa mi lu doy ko ke ak lu ga ko reyal khutbu jur ko muy gëna xey ban ba moy tegam diko sansel couleur gi muy gëna xey
0: askanam wi reey gi ñu reey lay jotan teraw na fi tay lola bay ba moko waral tax na ñepp guur na tay fal na kees yi wan ba ñu reey bor yi def na talu betay yi karama moko xewal cheikh yi sere len ma fi tay doomi guur yi da na ti reew tuum na ñi wuyo mbake tay sabda no ngi yaw li nga am ken amul fukel badu tay ndax li ban ba tambuli won lola yaw ñaras nga ko tay genn mas gaguñu won yaangi len di agale tay yennal yaguñu won yaangi len di agale tay bur yu reeytu buñu won yaw lañuy nango dagu tay khadimat ba bur bege won pepandar deegal na ma tay tampi bi mu def ci jumaaji nga sante won nanu tay ceriya ban ba seddale won li cerem bi mom nga ko tay ben cer melul ni sa bas mo taxit yilif nga no tay bañ ba jot ngeeram li le tay yalla moko def jekk tay rew mi sen bakkan nangulen mustafa di sen bamba tay nangu koy waral amu yiw bañ ko moy waral loro tay bo bege ko bur di teral bur teral la ngay feri tay bo bañe ko bur di teral bur teral la do joté tay bo bañe lu yalla di def def defam bi jitu na tay def defam bi mo no tofal def ko njit na ngeen nangu tay khawsu khutb moko bindon beug do am ci jite no tay yalla def na li mu beugon taxna mo no fi amé tay nan ko gem beugam ku ko gem gem ji moy sunu to na tay nan ko fonku moko mu jur fonku sheikh yi koy bege tay fonku bayyi ndaw yi di tanne fi magni fi yare tay fonku do am bayyi di tanne fi ndaw ñi di sang tay fonku sang mbake yi fonkale wa mbuso be yi tay fonku mas go ndaw gi de ñoy do mi sheikh yi jokku ci tay fonku sangi mbake yi fonkale wa mbuso be yi tay fonku mas go ndaw gi te ñoy do mi sheikh yi jokku ci tay bo bege ku bax di la yek askanam yi fonku ko tay boy wayit wayala ca askan yi moy se wëllere tay ñak wëllere taxaxat am ko modi yaatu gi tay mo taxit ba way wi ma way sangi mbake fal na ma tay Mustafa wayam wi le war nay mbegam ko xam dara tay way ko war na ñepp ni man mo onu te galeru ji tay donte setu ñi dara jam kon lu tuuti tej ñu fi tay yalna yag
2: ci cap fm
0: kon nu jaglu ni feri tay nangulen te sax ci amin kon nu te la noppulu tay Mustafa begal nga nu bis penci yalna daqta sa tay yak sa bokki bop yi ak kayre mi di len bege tay longi sante yalla ci yow longi ñaan nga dolli ku tay tur yi de fi ñaané lu bax la la ñaané lay tono tay rabbi may ko say tono rasta ku war tagal ko fi tay nang ko fay sa yermane rahmanu ndax yeram nanu tay yaay rahim yow yeramal mustafa minuy rawe tay ya di malikun nga fal am di def ko xawsu bi tay nang ko def ku batinu yalla ak ku zahiru tay del du ndal mbiram mi la yaay hayyu kon nuna file tay del taxaw ci mom mi la xeyyu mu kon ñoñam mu ci tay yaay fi su del watu ki tek te watu ale nu tay ya raw fu yaw na nga ñe wante ki nu fi ti nu tay ya salam yaw musallal am di mi nu fi sang tay ya di mani hun na nga fek ay na tom te ar ko fi tay ta faral ko ci ri nde yaay shafiyan weral ko fi tay yaay muyassiran lu fi bax lola japp dal nga ko tay yaay muqit dundu bodoy may ko ki ta may nu ko tay yaw karim yal na nga jox tay tira nga njit li le tay yaw latif yal na nga ñewante am dir nanu tay no nga ñaan la yaw midi shakuru may ko cyant gi tay no nga ñaan la yaw midi saburu may ko muñ gi le tay no nga ñaan la yaw midi wahhab may ko rewi le tay no ngi ñaan la yow mi di fatahu may ko ubbi gi tay tal jalali mag nga yow am di may ko mag gi tay yaay borom karama mayal mustafa karama yi tay may ko wergu mat banu man ko jeffal begal ko ci tay yalna yalla def lima ñaan lepp am di laq ko tay yalna am di yaatu ci barke rasulullahi ni tay mustafa mi di wuturandom julina ca mom male tay lil maliki barina shukruna lana sante tay lil maliki barina shukruna lana sante tay fa salatu summa salamun nadal ti ahmadatay lil maliki bari ina sukruna lanay sante tay assalatu summa salamun nadal ci ahmadatay
2: waaw bi itam serign bi mi ngi ko way ci mi nga xantene la fi serign bu mag bi joge ba ca dewan sa la way sa cheikh mustafa ali
0: cheikh mustafa te de ngay bayam lanuy terale man doy bara yak mala ni soy lanuy terale Cheikh Mustafa tedd ngay bayam lanuy terale man tay baraya ak malani soy lanuy terale nunagu wonnanu gi barkelu daw banu bayam wowatul din berndel famnu da terela Cheikh Mustafa bunu setan nonnanuy xala def xana di bayuy dekkey joy ba Cheikh terale tay no ngi sa fay tala biri worom di yafal te xar du jaawale ken ak waja koy farale motax ñu ragne ko ak mbollem ñu bax ci donoy bi khutbu rak ak mag ak bayyi moy ki leen yorale mbollem wala fi bañuy le dibitil ludul re kon bayam la koy nirale mom sax dada namp bayam ñaari sesi ya ca mom tahir sabatin ba ay wenam la da darale tabarakallahu fiek ni mustafa di donoy bayam bidib khawsu noy am li munuy terale di itam daf ci doon leral bawal ni mu gëné dëkk ji dess ngir dëkk lamuy gëné morom ya du ca dëkk ba ca ñafa dëkke moy tax
1: kuy xass bawal te di ajor na jog bawal ñibi ka jor ne kon mu xey ñewa bawal bawal bonan na wa ande tay mo gën fenen fudul bawal ngir ñiko dëkke gën ñeneen rew gëné wul morom ma jor gu talli ngir way de kenyaay gënante goor yu laq ngir bu jor gu talli don waral gënu barab makka ak madina kon du gën dekk arab ngir doj yu guddeleen wërak tunde ki xur waande waro ma gën ña bax ak ña soxar li tax bawal mujjidi peeyu yalla bamuy keruk cheikh ban ba khutbu l'islam rewum bawal bamu amé touba la gën ku weddi li deful serign bi ni bagan touba di ngeen ji dekk way ñi ko dekke di ngeen ji way dekke fi lay ñeembat dege fa xamni bo fa dekkulit ñaan fa dekke bo dundatul fexel sa ru di fa doge bilam bil islam sa jewul fudul bawal kubeeri lamb daana genn fiñ ci ma delu ci wal yaan ma ndakañ ma gi mbakke nak kayre ngi len di wax ni ñoom am waliyan du mbeeram yi sax ci ñoom yi mbakke nak kayre ngi len di wax ni ñoom am waliyan du mbeeram yi sax ci ñoom subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun
3: groupe de communication
4: université cheikh ahmadou bamba
5: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations radio
6: université cheikh ahmadou bamba
5: fi ci touba ndam
7: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki institut franco arab tafsir mbake ndombe ci njital serigne mustapha jatara ñu ngi fi ci touba ndamatu forage ñoleen di nuyu di len ziar di jajeufal bu baax nak wayjuru dongu ci sen kolouté ak senu japp ci liggey bi waye di sant ak gëreum jangale kat ci yitté yi ak pass pass bi nga xamné juralata na len ay résultats yu mucc ayib nak bokk yi ci examen yépp bo xam muy CFA BFM baccalauréat rawati na série scientifique mbokk yi jëre ngeen jëfëti institut franco arab tafsir mbake ndumbe ño yëgal way juru dong yi ak képp ku bëgg sa dom jangé fa am nañu préscolaire waw téla nampatal xal yi ci alcorane karim ak yarub l'islam way am nañu primaire élémentaire lycée ak collège yeen ñi nga xamne da ngeen am BFM am nañu série S ak L institut franco arab tafsir mbake ndumbe bokki am nañu franco arab way am nañu français tan se bula neex dañuy tagat xali ci informatique yeen ñi nga xamne da ngeen mokal alcorane karim wala ngeen min ko am nañu majalis ubil nañu len école fi ci corniche serigne modou bousso ci wetu fassane lek bi nekkon ñetti at ngen am certificat bokki institut franco arab tafsir mbake ndumbe amna librairie ngir lan lepp lu jëm ci matériel scolaire bu xali ak bép téré bu ñu yété wu mo xam bu français wala

motax mu te la gaday sayduna ali mom ñol makka la dal di roy baté la gam wa mbake modi donay sayduna ali te ñak na mel xam na ni moy wali ngir jagram la ne beret bala ma ni waangi yebul di xawma chay chay te boba mamam ya fawon ca bawon dañ da faloko soli forile ko bam ca bek cheikh mane nasru ga jebal ko min rahman kero glana serin bayen mormane yomal khiyam daram mola mbaylane na sayyiduna li mel ci musawa la bëgg mel ci yow wala ya man sama na sayyiduna li fawxa lansar la bëgg fawxa wa bawal di len war serigne mamar mané ko tontu boba anta safiyum khadan suboba yomal qiyamati serigne ali yo yaay ramu lambay fawxa ngay wali ngir man serigne mormane dem na makka dem misra dem tay batarom mu bakke ngir boba ma cheikh sidi el mokhtari moy serignem te moy sa tum mokhtari te yo ya la shaykh mamar mane nasru ga jebal bamba na ko wane munako dem na makka demna ganari gisuma sam kemiyaay donay mukhtari andal khalifatu rasulullah demna la ngay kuntu tay billahi cheikh bamba nal ko may donay rasul ci saw jantu may borom sa ñu tekki ay hat ba ja ma wasazim serigne ali yuuf di daani bes besi mo majro mi guddu lekul na ko ñu ci leeri bamba ko ko nanul

Pekon na siyak dem ba baro ila bamba da yu ko sangel ker gana siyak dem ba siyak bamba bole ko serin dem ba baro bisep kero ngand dal di fajaru dem lu gala sangel ba mam dem ba baro ker gu rebet go xamni dun fa sabaru kewawa yon sagna ban mu soti ci digalal cheikh bamba koka soti gisul serigne touba gisul walambay gisul bawal gisul nayaki bay fofé lañ dekk

Yambawa nokapa mamas kamara bamuy siara logon gisawara mona ko delu bakke pe kibamba dambi nga sungeremi um galambo halle ju fi yow um galambe lamba am nga fi lol donno ko ci nday akibay cheikh demba ak cheikh bamba man as kamara malen joxone werdu fandar bona mira chamamat la bamba dal di walu serigne aliou diouf ne matna wolu mo dal di dagu baba cheikh demba baro muneko wijil bamba faw xangay baro mu jaari gender siale lampu cheikh ibrahim fall kiper bo dotul nampu chamamat la cheikh massamba fatou fatou fa nar ma soblawon mo yaatu mo don serigne massamba kan mu bax ma cheikh bamba parsial ko ngir maqama cheikh mayit nyaay la ca bamba yon mu don no far dongom ya xeydi yon kérok la cheikh aliou diouf ñew touba ja sasin leram nga sarna boba yokobata khilaf serigne demba baro dan minan la il karim al akbar bisub kara bamuy nuyok cheikh bamba lané ko am nga gëremal yonel bay yalla gërem na la ma xey gërem la yonen gërem la le nga gis gërem la idan wa rahmatan minan la il bab khairul min ad-dunya wa ma fiha jamin siamba banan ko dikali weku belu rewam lambay man bamba lamna la genji lambay lo lamb daj koti fene gi lambay nyaciar nga tay doto palam tumay sabay hadith ne al walidu walidani wajul songati majagi dani lola mo daj boy fe yo buma lu disa dis na gan yow sanil ma del dem di del ci so manam me dikal def na la ngay don ay xol ni yu deggal kraw la si xal ni yu del ci lambay ñebal ma dal.

talib bim geureum te muy xaritam moko jëndal wata ba joqadam kërok serigne mamadou diour mom ñeub la ñëkka dem kërëm di beer mo jëb mu joqadam ak ñeneen du zona na ko dana dol ba gor gareena delu ci doli ciogal ak tala bi ñu na ko deet mu doli ñetti temer kërok la wal bati gu jaay lambay fanan ba ci doy ak sereer sa nasay kërok la wañ fukki junni ak ñaar ak yaari pass ak fukki xari ak yaar ak yetti yek ak gileem bu bam kërok la xamni yor na mboti bam bam delu sefa bak ca ngon la wote talibu yepp ñew mu sere la ne len na ngeen ma sere ma ngi santat cheikh bamban mam jerno waxu nu fay ba ne jerno juuf jangal muqaddimati wa innamal a'malu binniyat ngir bañu teñ jappé fane gi lambay li la don bañ waye ma di sen bay alhamdulillah saxona kent lañ ma digon besna ba melni jant li doyna luy doy doyna fi bi dunya al akhirah khairu bi khairi sunya kon ma ngi daldi wey fanani yare yok serigne touba ni tax ni duma yem kërok bamay dem and nak ay fukuras yu gem serigne touba mourid yam sas kërok serigne mbaye diouf la sas yobal ba joxna ko lo xamni xame sunnuba kërok ba cheikh ali yendo njabi mo tok waña ma nga rang koy chaabi serala won karmu la be kër marta teju ba jup du fo du nan du carte joxe na ñaari biisi mbasañ ak perkal ak yaari biisi baxa jox ko fa gal ak ñaari duuseeni laj ko lañ moy sikki di jox ko cheikh bamba li gën ci mbacke cheikh ibrahim fall ngeegi wa mohono haaji ak yorno ju no sant won ni baati cheikh ibrahim fall ngeegi wa mohono haaji ak yorno ju no sant won ni baati serigne ali won fa baat ab cheikh la dencion na dom ja fekke won ne ndeela serigne ali sey demone na cheikh la momit jelon na dom ja waju cheikh la serigne mamar diouf cheikh la dem na jaaye anda serigne ali diouf mo jere kërok bañu nuyo fatakh jurbel cheikh bamba tijil nako yaari wurmbal serigne mamaraja cheikh la won la be moko nol bamba te dawul wabe serigne mamaraja cheikh la won la yabe moko nol bamba te dawul wabe kërok la delu yeesalan yebal ga yebal ko lum yoro mu yokku baraka kër la cheikh bamba defal ko keeman dellu ko keeman dile di keeman cheikh ibrahim fall la bamba dal di wol ndaw ya di ni ni gi morom lol ni len sunen xamone ni ndaw lu yeb gele fa ay jinni mu dal di lag gayene waqat farda je ak cheikh ibrahim ak abdullah khar ni ziyare khaira bamba ne len lañ len koy ri jaxate su deki won tay numa wax mo faqati dadi ne cheikh khalil ya ak cheikh ibrahim yalla digal na ma ci yeen tay shukura yalla digal na ma ci yeen tay ataya ak berna yo xamni amul fagaaya kasi dana len ki defal lo xamni ken manu ko def kudul man mi yoni kërok la cheikh ibrahim ne kessa la ga mu tangul ba munta japp xala ga
Cheikh Bamba gëdduko mu dal koy dello Cheikh Abdoulaye Khar ne ko ma ko yoyo tangoo wi ak disaay wi ak sawara wi ma ko

murid bi kon daana kon wax jamonoom bépp dundam bépp mu di ko liggéey te lu tax mu mën ci xàqi ki nga xam ne mooy sëriñ bi nga xam ne mooy bunt te xeeb yomal xeyam ba nga xam ne bu fekkoon gént na gis ni xàqam demee ak sëriñ bi dana mel ne day julli mu topp ci moom sëriñ bi taxaw di julli moom mu toog ndax gàttañ la gi mu gàttañ la ci xàqam mu rawati nag jamono ji ñu toll tax sëriñ bi mat sëriñ benn gendu jamono du ko fàtte mukk taalibam yi taalibe yi bare bare bare bare jamono bu nekk dana fàttaliku ku nekk dana yër xolam gis la ko cay lon ak la ko cay jëriñ taalibe bi nag day nelaw ba yàndoon fàtte ko fàtte yàlla fàtte yonent bi fàtte sëriñ bi te mooy wasilaam di koy àggale ci yàlla kon li koy jëriñ mu ngi tàmbalee ci wattandiku lépp luñ ko tere te jëfe lépp luñ ko digal te bareel ak tuubam fu mu toll di dellu ci yàlla bokk na ci yoon bi nga xam ne mooy tariqul iraadati mooy yoon murid li nga xam ne noonu la ko sëñ tuba xamlee arkaanu bayti jami qawmi arbaa min biha yuassasu bunyaanu wilayaati nee na ponk néegub wilaaya wilaaya mooy lan walii képp koo xam ne kii nee nga diw mi walii la saxal nga ne xaritub yàlla saxal nga ne àjjana la jëm saxal nga ne mujj rafet lay deewaale néegub wilaaya nag ñeenti ponk yi ko yenu moom la sëñ tuba wax ne ñeent la mu ne noppi noppi mooy bañ a baril tay wax ci lu dul pour yàlla bañ a baril tay wax ci lu dul salaatu alanabi bañ a baril tay wax ci lu dul tagarafulahi salallahu taala alayhi wa sallam wala waxtaane gaa ñu baax ni wala lépp loo xam ne daf lay fàttali ëllëg ndax dañu ne man sama te najaa képp ku noppi da nga mucc waaye wax bu baree donte li ngay wax du bàkkaari fàtte nga yàlla da ngay daldi fàtte àdduna fàtte alaxira fàtte ëllëg fàtte draa yu bàmmeel nekk ci wax ji di wax ñu di la ko bindal ba mu yomal xeyaane téere bi nga xam ne ci lañu bind li nga defoon ak li nga waxoon lépp day gis gën na te lépp da nga ko jàng te wax yonente bi salallahu sallam nee na ci yeete gi muy yeete yàq-yàq wax nee na doomu aadama dana wax benn baat boo xam ne du si jublu lu dul reeloo ñi mu toogal nee na dana xalambaay ci xuri safara yomal xeyaan juróom-ñaar ci nawet ci baat boobu mu waxoon sayidna aboubacar radiallahu taala anu fekk nañ ko muttee ci lamiñam bi di ko xëcc ñu ne ko looy def nii mu ne lamiñ bi daf maa rotal ca rotuwaay ba moo tax ma tiitloo ba ma mere ko kon lamiñ bokk na ci li gën a lore ci doomu aadama ndax nee ñu cër yëpp buñ xëyee di ko tawat ne ko boo muccee nu mucc ndax lépp loo wax ci sa lamiñ day jeex itam ci sa xol te daf cay def di taas boo xam ne feeg tuubuloo ko ba yàlla jéggal la ko ba nga fàtte ko daf cay def kon buñ ne suntu noppi wa juuun ak xiif xiis itam dafay lu baax nit luñ ci jublu du xiis boo xam ne bi day dem ba lor nit ci waaye wasa diko reggaay ndax yonente bi salallahu alai sallama nee na maa mala ibnu aadama wia an charam min batnihi doomu aadama mënu la seetal ndab lu yées biiram ndax waxtu wu nit ci reggee bum ëpp nelawa ëpp ci soxlaam te day day di tayyel day dal di fàtte yàlla te reggaay day talal deret te deret jow ji dugg ci xol bi day fàtt leeru xol day tax du mën a wa taatam leer yàlla yi wa ndéel yonente bi salallahu alai sallama nee na suñu boroom am na ci jamono yi ci ay gend guy seen jamono bi ay uppi muy uppi yoo xam ne uppi xéewal la uppi yërmandi la uppi barke la uppi yërmandi la uppi leer la ba taatam seen ndab ci jamono yooyu de te xiit nag nee ñu moo gën a aay ci bakkan ndax benn alim bi nee na suñu boroom ba mu bindee bakkan ba noppi daf ne ko waaw yow yaay kan fekk ci yëpp laaj na leen yéenay kan ñu ne ko nun day jàmlalu yow yaay suñu borom mu ba mu àggee ci bakkan ne ko yow yaay kan mu ne ah man may man yow yaay yow borom tàbbal ko ci xuru safara naq ko ci mu am ca juróom-ñaar fukki ak bi mu génnee suñu borom ne ko yaay kan man may kan mu ne ko man may man yow yaay yow mu dellu ko ci ba mu am ci juróom-ñaari téeméer ci safara mu delloo ci ko ne ko yaay kan ak man may kan mu ne ko yow yaay yow man may man mu boole ko xiif ñaari leer ak fukki fan dong bu ñu ko delloo see ne ko yow yaay kan man may kan mu ne ko yow yaay suñu borom bu sell bi nga xam ne yaa ngi moom man may sa jaam bu ñàkk solo bi ba tax suñu borom kon dal di def ci xiif yërmande ak xeewal ak ndimmalal jaam ci jëm ci yàlla moo tax sëñ tuba ne suntun wajuun tawilun baadahu saharun fok mooy jaamu yàlla guddi wa uslatun ak daru atandiku jaxasoo bu bari jaxasoo bu bari da ngeen gis ci mu taalifu di naan ne am na ay sàkk.

nit ki bu fekkee dafa mel ne docteur buy faj jullit ñi aaju woo fa ak jaam ñi te ñu la beru, bu fekkee ne day aaju jàngale joo xam ne day xamal nit ñi seen diine ak seen i waru dara te ñu la beru, naka noonu imaam joo xam ne day jiite julli gi te ñu la beru. Waaye dul ñooñu bët boo xamee ne waxtu nit ñi aaju woowuñu la beru mu ëpp yërme ne ci yow moo lay gën a jegeel yàlla, moo lay tax a mën a xalaat sa dikk sa borom wala sa dikk sa bàmmeel wala li nga weer woon ci ay bàkkaar di ko balu ak di ko réccu ak di seet te ëllëg fi nga jëm te àdduna ko te xamuloo loo koy fekk mu tax nga di ko faggu lu la koy musal. Moo tax ñu mu ne wa uslatu an shuyuxin bil isaarati Cheikh Bamba di xam ne ba tey yow mu ci wax ne daf ko fiy tëral muy lu fiy def waxtu woo xamee ni sax nekkatu fi ba nit ñi dem nañu ba weesale seen bopp ci kawam ñàkk a xam la nga xam ne noonu la ñi ko njëkk woon a topp daan jëfe ba ña ca topp lañ daan jëfe ba ña ca topp bañ dem ba réere ko lim bindoon def bi di loo xam ne lii ba tey jaam bu ca jaar mucc. Mu ne tariqahum ashiratan jaat lawazimuha la budda minha li arbabi iradat fa maqsaduhu ma yufdi ila safarin minha dalilun ka cheikhin fi futuhaati. Mu ne gaa yu baax ñi nga xam ne dañoo jóg jëm ci seen borom dañoo sàkkal yoon woowu le mu mel ne ak tukki kuy tukki am na yoo aajo mënu caa ñàkk loolu lépp muy jëm ci yàlla lu ci nekk mu nira la ko kuy tukki jóge ci dëkk jëm ci dëkk la ngay aajo woo mu sàkkal la ko ci loo xam ne lii ak jaam ak fogaru wala fàggu. Xam nga ne kuy tukki da ngay njëkk a amul nammeel nam ma dem ci dëkk sàngam ngir am sa soxla naka doon ci nga xam ne jàng nga xam ne toog nga ba seet ne moom mii ak muccam mu ngi ci dellu ci yàlla guddiku wàcc li mu nekk caaxaan yi mu nekk ak sàggan gi jublu ci boromam ngir mu mucc ëllëg mu amitu dogu fas yéene def loolu la daal jub jaar ci yoon bu maqsad boobu mooy jublu boobu mooy jëkk mooy maayu bëgg ila safarin. Waaye kuy dem sax xamuloo fi ngay jëm mësuloo faa dem aajo woo nga bu lay tekkal ki lay tekkal mooy ka cheikh bi futuhaati mooy sëriñ bi nga xam ne xam na yoon yi ndax jaar na fi ba àgg ba dellu siwaat di wut ku mu yóbbu kookale boo àndeek moom mu di la tekkal wala mu jàpp sa loxo wala mu boot la wala mu tungoom la doo mooy yoon yi nga daga àgg kuy tukki daga la ki tukki jëm ci yàlla wax wa tuqa moo di ragal yàlla ndax ragal yàlla boo ko defee sa xol bi cheytaan yi dana ko dana ci ragal a dugg wala ak duggam dana ko joxe ndax xol ñaari buntu boo buntu yër buntu malaakam yërmande mooy buntu waar mooy buntu leeru yàlla ak beneen buntu boo xam ne mooy buntu seetaan mooy buntu bànneex bu xamee ne seet te mooy li jëm ci yàlla du fan ñi nga xam ne ne nit ki kii tukki noonu lay xiife aajo woo yóbbal boo xam ne ki nga xam ne am dogu jëm ci yàlla waxtu boo xamee ne dem na ba yàqu-yàqu yi jamono wala nopp coono coono wala dara sonal ko ba mel ne ci xiif ragal yàlla boobu moo koy dagg ndax bu fàttalikoo li nekk ci kanamam day dal di mel ne ku lekk besur maanaam ëppéem day dal di wér dal di dëgërate. mooy wa zaaduhu wa tuqa min ha silaaxu bu kuy tukki aajo woo nga gànnaay wa huwa alwudu alladi yanti najasati mooy taqwa am njàpp. xam nga ne àjjana nag àjjana yu bari la dañ ne juróom-ñetti bunt la waaye juróom-ñetti bunt yi bunt bu ci nekk ay àjjana yu dul jeexane ci biir nit ki mën naa dem ci téeméeri àjjana ndax yonente bi salaalaai sallama bi mu wëree àjjana nee na bilaal ana ci jan jëf nga ma jiitoo àjjana ndax bu ma duggee rek danaa dégg sa tànk. mu ne man de yonente yàlla bi xaw ma dara lu ma def lu dul ne waxtu ma mu samam jàpp tojee rek dinaa jàppaat te fu ma jàppee dinaa julli ñaari rakka. mu ne kookañ loolu la loolu kon taxoom njàpp baax na moo tax sañ Touba santaane ko nee na gànnaay la boo xam ne gii day xeex seytaan ndax ki nga xam ne dafa ànd ak njàpp fu mu dajeeg leeru yàlla leeru yàlla gi dana dugg te it suñ borom dana ko musal ci lépp luy wëndeelu loo xam ne lii luy fàbbee la. loolu tax ulamaa yi ñu sopp boo jëmee ci wàllu yi nga jàpp boo jëmee ci borom xam-xam nga ànd ak njàpp boo jëmee ci buur nga ànd ak njàpp ndax bu fekkee ne yaa ngi jëm ci buur aduna boo xam ne ku dëng la lépp luy ayam yàlla dana la ci musal. bu fekkee ne yaa ngi jëm ci nit ku baax lépp loo fa fekk ci yiw lépp loo fa fekk ci leeru yàlla lépp loo fa fekk ci ngërëmal yàlla danga ci am sa wàll. moo tax taqoo am njàpp baax taqoo am njàpp kon moom gànnaay la ni sañ bi ne min ha silaaxu wa wudu alladi yanti najasati min ha siraaji bi dicrillahi jalla ala minha almaqayadi himmati aliyati bokk na ci li nga xam ne kuy tukki dana ko aajo woo ndax lay yëg guddi mu jaar ci lindam moo di lamp lamp bi leeral yoon wi ci kiy tukki jëm ci yàlla nag mooy turu yàlla sikkar sikkar tudd turu yàlla maanaam ni turu yàlla sax ci bari na ay tuyaaba bari na ay njëriñ te it dana leeral xol ndax tudd yàlla boo seetee ni ko sëñ Touba waxe ci Moussa Diop Dinaam nee na charte la ci sa li nga sol nga laab yow ci sa bopp nga laab béréb bi nga toog laab nga jublu.

0: mu doon dekkendo bo xamantene bam koy defé yaakaru mo ne li ni dana ko def ma jox ko sama tiaabi doon ko liggey lo mu paré jël sama tiaabi na ma reer na jël sama tiaabi denc ko la yakku ci sama kër ga bamu ñëwé bamu ko laaje dafa na ma du mom kon jëf yoy bari na fi manam nit nek ci barab di liggey joggé fenen ñew di oud lu mu suturlo ci dekk Serigne Touba bi te man musuma fe yakal nit lu tollu ni kon ma ngi ñaan yalla képp ko fi nek rek nala yalla def ci ak njub ba nga nek fi dara man la baña yakal bari na fi ño xamanteni dañuy dugg seen kër jël seen kanara jël seen bagage bari na fi jigen ñi nenañ légui waccatuñ dara duñ yor dañ koy fat ndax fi liñ fi jël dafa bari liñ fi jël bari na to yoy yep manam police ak gendarmerie benn bi demna ci kër chef de quartier bi ma ko ko déclarer mune ma lima am ci convocation bo xamanteni ni ñu ngi makoy jox xawma nan la tollu kon daru saw amna problème sécurité bu fi nek liñ ci gënon na yaakaane daru saw ka bi bu fi nekke danañ am jamm dafa melni jamm joju dañ ko gëna ñak te ka bi ñom mom lañ yaakaaron ne lepp jamm buñ fi am rek bi ñe ka bi dugg na daru saw rek dañ non daru saw amna sécurité mais sécurité bi dess na li fi manké bari na nit ñi jambat nañ ko ba sonu
1: Seydina Aliou Kab problème sécurité lolu nekul luñu nantaple man mi di wax ak yow ni tok na bo 1 heure ci goudi ma dekk ball ci sama buntu kër ma jog mais bima joggé ndekere ki nga xamné moy chef de quartier bi bo jour bobu mom lañ doon tej kërëm bi xalé bi gënné di daxante ak ñom ndek kenn ki mo ñew ci biir kër gi ñet ñang tok ci pencini bimu daxé koku ba ñew ci pencé bimu né tel x ñor way dafa tiré ball to man bo fekk te joguma mais bima gënné boy bi daw di du ci sama kër man ko wali lu xew lan la man ma ay sacc la bima nan ana sacc bi ci bop mo meuna gënal ñoo ngi ni mu ngi yor ben cartouche bu guddu ma da di gën ma nitane bama tiré ball rek mom dafa tit volume yor wad fini ay yoon dogna bo ina ci guddi encore dama yegul bo sama kaf am ku ñew du ko ubbi kaf ginar mais bima ne tel buntu bi ma tiré ball jassi ba mbaxna ba dalé yef fala ko ci mu ngi sama kër bu légui dama xew ne kon insécurité amna nga don jigen rombu fini nous sa téléphone même fois parce que darso dafa fi dafa enclavé parce que li ci ginaaw dafa yaatu to dar neuf fi ko fi dakh mu daw dug ci albi bu dé moto mu daw dug ci albi doko jot to dañu japonné xeyna jamono ji bi kan bi ñëwé insécurité bobu dana wañé ko mais dafa yokku dañ xabu baaxa baax jappalé
2: insécurité son lool man daaj dina ma juroom benn yo juroom yo régulateur buma am ñu jël ko gaz buma am ñu jël ko goudi thermos buma am ñu jël ko luma fi denc sama place biñu jël ko may jigen dong di jaay sama ndox yor sama place téléphone bu ñu yor ñu saccu sonu lool lan def ñun wa daru saw sonu lool man amatuma o dama ko teki jaay ko jënd koy pack ndax barang jabot metti lool jabot yi jigen ñi dañu yoru seen jabot yi ta luñu seen doomi yoruñu seen doomi bayyi doom rek sanni heure boko gisee baxna luma andi nga jël surtout ñun jigen ñi bu sa doom yaré téléphone bu nga ne dal jigen ñi goor ñi dañuy xey di liggéey ñi yar seen doomi sa dom bu teunde xam nga bu yewo xam nga ku ci yor domi sacc xam nga ku ci yor domi sacc xam nga waye jigen ñi ci bopam me nak lepp nak lu way rend sa loxo lay nacc ñoo ci ëppulé bayyi après fa leen lay taxaw na ya ko liggé jigen ñi nañu jamm yar seen domi sacc yi bari na sacc gi bari na gens mi bari na surtout gens bi da nga gis xalé bu ndaw di yor di dem do ko ñimé tuddu mo yor am mom di mo tox mi bari na wa insécurité da met na lol
3: place bi nga gis ni mi nga jakarol ni dañ ko daaji barké de moñ ja yagu dara jël ay gazam ciabam bagage yu rendez-vous yeb dañ ko jël kër gi ma langal nga xamantene bi ni ma ak mom ñom bako bedd mi ben étage la sacc nañ ci xar jamono ye passé ci ginnaw pa bi dëkk ci sama ginnaw ñukoy wax mbay sambu bimu dawé di gën ma ak mom ñu daw di gënëndo ma taxaw sama buntu kër bimu jëkke gën ci permi dañ ko dor bal balé dal ko mu tourner man bi bal bi ñëw teuf man dama tudd mom nak bal bi da ko dal diko doré bal da ko tourner ron sacc bi bimu tourner ron noré bay ba continuer dem mur yab ko kiko dor bal mo top ci ginnawam sus top ci mom ba rembar ko dem té nit ñi yu xoo daw ñew fekk nit ñepp dem wa ka bi nak boba fekk nit ñepp dem ñu doga ñew di laaj ay manam digënté bi fiñu sacc xari ak buddu kër bi ñaati mètre la di natak yoy non ñom ci lañ nekkoon ñu fi ka bi ak rénal ni la yok police bu bëss non mel da yok lekke ñun suñu karangé xana ko nekk yor karangé jima yalla ci karangé bop rek
4: tok wa daru sawa kon jafé jafé ñak karangé gogé ñuy dund kon mënatu ñoo yor dara du xar du bay rax ci doli sa suñu genné ñu leen di dogal di jël seen alal loolu nak ñina yaakar bi tass deug nak lañu am ci gendarmerie bobé ñu langal ndax gis ñu lén lu mu leen jari ci seen gox ba wa mbacké ñom lañuy joy moy camp sapeur ñu né ba mbacké di mbacké ba légui mësu ñoo gis fenn fuñ fa wajalé ak camp sapeur wala ñuko fay tabax wala ñu am ci yaakar ñu né nak ak na mbacké tollu ak liko wër waron nañ mëna def seen kemt lay katan rawati nak kilifa yi ba taxawal fa barab bu saas askam bi tollu ci digënté muy lak ak lu mëna doon ñu war léena taxaw loolu nak waral ñu né ak ñak xel mu dal

0: Cahiers.
1: Pape Serigne Mbaye.
2: Bismillah. Suite du quotidien yéne kay ma nga ñu netalé la xaw ci commission d'enquête parlementaire bi soxal ben étudiant ben ordinateur yéne kay bi député ñi ngay luñu bëta ka xol lu jëm ci walu programme bobé nakala tédé sur nataw ngay ni nga xamné kon bokk nañ ci walu passation de marché ak ñeneen ñi ñi nga toj leen di leen laaj lu jëm ci walu ko liggé ba nar na jaxam ak itam ku ci né lo ci mëna léral enquête quotidien yéne kay mom la nuy xibar né nu kay marché bi nga xamné nak fu mu toll ni ñi nga cey bayyi xel lu jëm ci walu ordinateur ku ko jënd lu ko jënd ñaata lañ ko ko jëndelo lu ke def ndax lepp mat na yene kay bi ne député yi ñom kay jamono ji ñay xol ak luñ bet lu jëm ci walu ne le quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci walu ko borop sénégal bi ñu koy fay yene kay bi ni bes yi nga xamne mom la ñu tollu kay jamono ji sénégal lu am solo ci wam bayeri yene kay bi ne tek nañu ben comité bo xamne kon ñi sénégal yoral bor ñepp ku ci ne yaangi tok rek di gettu ngir bëgg lu jëm ci walu sax lañ la yoral ñu man la ko fay yene kay bi ni ñi sekk walu wi ñom ñoy nak ñi ngi joxonta dajé wéru novembre gi ci amal ap jotay lu jëm ci walu xaaliss bu gënal ko genn mbaw ci FMI yene kay bi ne nak lu jëm ci walu ko jox xaaliss bobé ñu koy sentu ci ñett wéré ñëk ci 2027 yene kay bi ne FMI Sénégal ngoy golu diko xaar l'indépendant quotidien yene kay dakk gu bari gi nga xamne kon gisoon nañu ko way tam lu jëm ci audit interne bi nga xamne danaka tambar nañu ko yene kay bi ne jamono je kay directeur général bu Sénégal numérique SA mom day yene kay bi ne ma ngay jébané lu jëm ci walu ko doxalin rek taxaway bi benen ko yene kay di wal fu quotidien ma nga ci lu jëm ci xex go xamne ko ñu ci bari ñu koy def jamm ko ci ay dundu gu cher ge ko metway bi nga xam ko ak ñu ko ci dundu yene kay bi ne ñi di wa FMI kay tek nañu seen ay ndenkane yu ne Senegal faaw rek mu jaar ci ngir ñu def ci mëna japp yene kay bi xey del sa ci jotay bu amal nañu ko subatel quotidien yene kay ma ngi xamal ne lu toll ci ñaar fuk ak juroom ñaari jooni tegal témir ak fane rek ñaar ci ay milliards yo xamne kon bor Senegal yene kay bi ne Senegal jamono je kay mi ngi jakarlo ñi nga xamne ko ñom la amel bor ku ci ne ya ngay tunglu ngir bëgg ñu fay lañ la joral yene kay bi ne gisee dañ nga amal ci wër yi nga xam ko mu lañu sét critique ñom ba tay del senenu ci ñetti cadre yi nek ci bir Sénégal numérique ak ki nga xam ko mo nekkon directeur bu AID yene kay bi ne jamono ji ñom ñak nañ sét ab liggéey directeur ba yene kay bi ne mom ki nga xam ko mo modi Isidore Diouf mom lañu joxon baramu tuuma ni dakk bi nga xam ko mo ni dakk day danaka ci jaay doole la ko gëna tek su natangu de sa dañu net li ñu ubi tek l'école bi tay ji lañu ko jappon ministère bi dakk nañu ko yene kay bi xey sampati laaj ne altine ji nga xamne kon mom lañu wax ne mom lañu bëgg ubi l'école bi ndax dana manu sunna tangoy xey sampati laaj ak tol way bu gis nañu ko jamono ji l'observateur quotidien yene kay ma nga ci caisse de dépôt et de consignation sunna tangoy ne lu jëm ci walu passation de service bi nga xamne nak yag na lol Fadilou Keita yene kay bi ne dembu ci talata ci bo 20h bi jot lay dogo dugg ci fi nga xam kon mom modi ci bureau ye ngir ñu mëna wël lu jëm ci walu liggéey ba sunna tangoy ne seen wéccante la ngay kay yag na lol sunna tangoy ba tay les soit ci lu jëm ci walu ubi tek l'école gi nga xamne kon dakk nañu ko gouvernement bi yene kay bi ne bobu tejju deug kay la tollu fi mu toll ni ki di xéfal secrétaire général national bu ki sens authentique ma nga yëkëtay cadre de artu ci lu jëm ci walu ko fan yi nga xamne kon da ngay wa metti woné dana taw yene kay bi xey sampu lañ ne dakk nañu ubi tek l'école bu tawate ñu ni def ndax dañu koy dakkatam det yene kay bi xey sampu ci app laaj ko quotidien yene kay kiray ga ca dagana lay yene kay bi xey du jamono ji ñi nga nek raw tane ci langue politique ngay xaw nañu fa duggu sun natangoy ni flap olympique ba ñu ko fa yobbu ñi nga xam wa ki ray ak ñi di wa aper yene kay bi rap dafa deug lañu nemé ko seen digënté li quotidien yene kay mom batay ma nga ca dakk gi nga xam ni kon gis nañ ko ci Sénégal numérique lu jëm ci directeur général ba namu ca doxal yene kay bi ne audit bi nga xam ni kon doon nañ ko def ci biir kër ga lu ci bari day ñom da naka day

0: ni wa FMI ak ndenkane yi nga xamne kon joxana nuko ci lu jëm ci walu benen ko taxaway suru natango yi le Dakar wa ñinga ci Senegal numérique ak ciowla fam ñett ci cadre yo xamne nak yene kay bi ne danaka audit bo xamne ko ñoko ci doon def ñom nak day am nañ ci ak jeexi jaaxé ci nanuko ci doxale tribune quotidien yene kay ma nga ci di ñu waxal lu jëm ci walu négociation ci walu ko borop Senegal bi ñing koy waxtane gorum duma bi yene kay bi ne ma ngay diggé lu jëm ci walu ko ñi xamne ko ñom la yoreel xaaliss bi ngir man leena fay fi ak jaxtar at mi yene kay bi ne fi mu toll ni kay yu ci bari sankam tan ay jamono ji day tunglu Senegal ngir ñu mëna fay li ñu leen yoreel temps moy quotidien yene kay walu ka taxway ak lu jëm ci walu courant bi mëna gëna mëna jappani yene kay bi ñu xibaar ne ñu juroom ñenti téméri tégal juroom ñen ko juroom ñetti milliards yo xamne kon wax nañu ne da nañu ko génni ngir mëna rek yobbu courant ci lu toll ci juroom benn jooni ak ñenti téméri ak juroom ñaar fuko ak benn ci ay dëkk yene kay bi ne djublu way bobé sunna tamé mo xéddu ñu léral ne fiak 2029 lañ ko bëgg matalé benen ko yéne kay di resource A mom ma nga xéduno xibar ubité ak l'école bi nga xamné kon dakk nañu ko ba altiné ji ñi sentu lu jëm ci walu kam bënn ma ci Dakar ak yenn ci ay gox yi mo waral dogal bu ñu mel sunna tangoy xéddu ko léral le verdict quotidien yéne kay jëril xelkom bi nga xamné cheikh amatan nañu ko yéne kay bi né ma ngay wone bopam ci lu jëm ci walu taxaway way doon ko xamné kon patriote deugenta da ci biirum Sénégal ak lu jëm ci walu taxaway yéne kay bi xéddé sati lu jëm ci woté nga xamné ko ñu ngi koy def mu jëm rek ci walu ko ngobum xelkom ma cheikh amar ak taxaway bu mon ko ci def sunna tango yi xeydu ko leer l'informateur quotidien yene kay mo ngi xamal rek ne jamono ji de ubite ak l'école gi mo xam 2027 bi lu toll ci juroom ñaari jooni njabot yo xamne jappale na len agence access voyage ba ci andar yene kay bi ne mo len don dimbali ci wal ay jumtuay njang don ay fourniture yene kay bi di revelation mom batay ma nga ci porte parole ko mairie bi nga xamne kon mom day fi mu toll ni lu jëm ci walu ko plainte bi nga xamne kon da koy def sunna ngoy ne modou ndjay rahma mi nga xamne nak mom ak ki nga xam kon mom modi mam baram diouf yene kay bi ne fi mu toll ni kay ak gita ngas deug sen ko digante last quotidien yene kay ma nga ca mbeun mi ca Dakar yene ci ay gox yi gouvernement bi jël ay dobal ngir dakh ubite ak l'école bi sunna tangoy xeydel twatte du nu xibar ba taxal bañ ca gene direct news quotidien yene kay abdourahmane diouf mi nga xamne beug na gene lu toll ci juroom ñent témer juroom ñef ko juroom ñet milliards ngir rek day courant bi mana mana daj cap ci biiroom Sénégal secteur privé bi yene kay bene dañ ci duggal sen loxo ci lu jëm ci yaakar ak taxaway bu def nako ci point acte quotidien ma nga ci walu senelek ak wi nga xam kon mom di am ko yene kay bi scandale bu mak bo xamne kon jamono ji di soxal na témer ak fane rek juroom ñett ci ay milliards yo xamne nak yene kay bi ne amul ben appel d'offre ak yama neex lañu joxe marché ba sunna tango ne jamono ji kay ciow la bari na lol ci walu wuni mel ak lu jëm ci marché ba nanu ko doxale sunna tango yi di yor yor del sen nañu ci benen ko mbir mu soxal ko ben étudiant ben ordinateur luñu bëgg nga xamne ko ñoko jaref yene kay bi yor yor ni xalisu rew mi ken ñu chaxat chaxate scandale d'état degg lañu ko gisee lu jëm ci wal ordinateur ya wax na dañ ko joxe genn nañ ko ko jënd ñaat la ko jënd fu ko jënd ko ko jënd lo yene kay bi lo lepp dara leeru ci scandale degg yor yor quotidien ne mom lañu dund fi mu toll ni le peuple quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci akili gi nga xamne kon del ci waat nañ sunu nata way ne walum courant bi ak senelek ak ciow la ci am sen de calisi neena ñu mukk akili ak indicateur fi lu ñu ko nangu ben yon rein sport quotidien ma nga ci lance ak lu jëm ci Abdallah Sima taxaway gi xam def nako ci gañu gañu jëlé won nako ci jongante yi don amal yene kay bi ne faaw rek day dana tok noppalu fi ak njextalu wéro ko novembre ak ci sport mom ma nga ci cheikhou kiyate mi nga xamne nak wax na ne bayina football ci biir équipe nationale muy retraite internationale ba yene kay bi ne nak la ko waral moy febar bo xamne kon am nako ci xolam yene kay bi xey di fessel appa natalam taxaway bu def nako ci sunu natango les eco ñom batay ñinga ci bënd mi sen nit ko xamne kon dañu ko fekk mu faatu courant ko marché ci kambaw yene kay bi ni netti ana bi nga xamne kon mom la faatu record quotidien yene kay ma nga ci ki nga xamne kon sa bu crépin jappé mom moko wara wut lamine si mom moy doubli rew yene kay bi ne kay bu doon ab tek danaka ma nono wax ne gagn na ay pogn mbok yi ne kay yango
1: doubli jeuluk incha UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM Xibari
3: ak Mohamedou Mustapha Ndiaye.
4: Sant ko gërëm ko mom Papa Sayer Mbaye mi ngi doon jàngal di ci yene kay mbokk yi loolu lañ amoon yene ak di leen ko ci xibaar ci guddi gi ñu def ak fàttali ci li ci gënoon a fees.
2: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: bokon na ci li ci gënon na fess ci

0: Yobu seri afya murid ya ibisbiri. Seri masamba damchi atum unaisa zindu. Yuma ito baadi kojo idi bisbiri. Fekona seh kero grakam seh apsa. Demnan cha amana sa zindu cha icham. Murid ya punagriya ka archerno. Nana mutof mutalbi kharno. Dekete wo de dem ci atun basa sasin xamna su do nam ñangor ma ngay dasa sasi watir wala le di bagawon ak mbor ma ku do doxin wa dadi esam ngir ma ngalal mu mang ma te kër ga fekki len ko dama di bay watir wa topi len ko marsiya ba le de xamal watir wa ñamé ngi ti ci fulli mo to xer wa
1: nako xamul sayir ta na top member hayan bala ne nga deg serer serign ma samba neena inspecteur la pour retier na tay ma ko digal mam tierno waccina defar na diine ñibina aljana ca oril na diino mam tierno waccina ba fa serign dam serign ma maraf ngay ñu dam yigenul ore ayni an koy teru lalam ñu ñu bar sax ñu ci feru ma ngay bunana ci lalam di buru jotna ci bisu feor ba di tulli bamba takal na ko medayi batin yudul teke ko la da borom kun yengal na firdausi lama de tuba taxaw fa jannatu naymi boba jannatu adin am la fay ridwani niyo nafaak ba ci borom gawan maam tierno nax nañu ba dem jinaani ma def ko te ci la daan jiraani bokki fa nak juroom la xey di guru ñu na bayin bayin mu daadi muur nitte fa nak ñaant weru so baandi alxamis na min xew so daal amna juroom ñett fukka mu yu mank yenante wer la ñaan ko si di mbag ku bëgg dégg fa mu dox ci saair na ma josam na fu kon nga saagar ku bëgg xam na cerno baati daa def déglu ma ndanga roy ko moo di aarif ba mi xalee la dalli ànd ak bàmba di rëy jikkoom yaag jégoom yaag tànkam ya bàmba ko jàngal moo ko def kaang foore jàngal na ay foore te mas la doore
2: ray raylu saayir sa digan baatin ba fu mu yeneeku mu tiñu fab yanam ba xolam bu jibbulu ba ak tabeem ga ak dadum ga ak ñambaar ga ak yaaram ga ak sàmmoom ga ak maanoom ga ak bayloom ga muñam ga ak wàkkiblu ga ak woolum ga moo bañu tubaa baateb cet mbaab yi bar sëppul ku daa paranonse mbaab yi sebar nga mam gu mat ga waralon liman ja deugal gu mat ga waralon tawhid ja sari hatom ja waralon l'islam ja haqiqatom ja waralon lisan ja tarbiya ga waral barik hadis ja tarqiya ga waral murib hadis ja tasawufum ja ta musaf murid ja haqiqatom ja ta musaf murid ja masla sopp aduna ak dagam ya seitané bané ak makan bokam day seng jakka ja sagal fa mbolo sagal fa julli juroom mo yoolu masla manke waxtu masla ti fa daru masul dimamun masla fa daru yanno fajar la masatim fa daru kero moktar jo moko nahmu waru non na ma yari takusan la masatim te bi ma amé ndofina bi yamatim karok lañi tuddi serign masamba andak serign dam santu si di bamba ñaarel ba moy adma mi santu kodo ñu roti tuba adma melni kodo sada saxo dina fil fil qur'an ci wéru koor ji iman moy wa yene mande suka jammo man mase suko gagande bir mara
1: ku wedd la dal nari wa day mani
2: Sen gagba jallon juk ñew Sudan Bamba ne mam cerno na len gagan Man Bamba bis pinci balay li janti Bamba ne mam cerno na len gagan Man Bamba bis pinci balay li janti Torog la mam cerno li janti nar ya Tasare mohna ya talal mol ya Dey mo jisaati Bamba ak mam cerno mane suko xibar bayal madain mase fuko sabal du jundu fatte masla jaman yer bamba mo koy ate bamba ne won bu cerno dan liqam fa darul manan maga to dilab man bamba yi sumay liqam bay gabar cerno madan mam ni nyare mbar tabo ba se bamba ngawan kona kiri da cerno daw ko xamal manakiri ak jaxaso du ko tere ibada kenn manuko def lo bi tambada denir lo gak ye xal nga ak bibam nga lutax mu fatte sen sawe tam nga nopem nga ba melni def la fatte tatew ko den ku ba cerno sat maslarat maslati du jaxle mase suko kalamé bormo baaxle mase fuko jinu dorom digiñ lo maslawato baamu dox di jeñ ñime ba melni agar dafar ragal yalla ba melni bakar tawé xawé xat ba melni qatar dafar le wadom ba melni am xar tabé ba melni marmar ta aya ba melni parampal fakir yawan fata khidarul muhk amana len da yedum ko batte jirim ya ak miskin ya ni bayo nampal na len ci safaram darayo dagam yure ya tax musaf faqir ya nimbal la mo tax musaf faqir yermanda ja tax musaf saqir ya daranga ja tax musaf kabir ñamam yu neex ya tax musaf sibor mañu moto ma tax musaf sibor bore na jam ñu goralo na gom ya ngorom gore ga wala nga fakkar ya ikam yu re ya wala nga taxal ya geju ikam ga dusu to yal xam ya dusas murid di war di la di daya du ñin di ñot di moy borom inaaya tenu la telo ko jox mu sant soko joxu su la gisen pat soko joxe mun la alhamdulillah soko joxu duna alhamdulillah du wa murid ye wu am murid telo ko jebal xamna moy du tuddu nit fu mu newul lu bodde du jew lo ñu famon du gadde umu denk la dutu kala tabada umu denk dutu kala sarmada kumay mu an la yon fa darul masla far far lo duwali pat xamé wulan ba do la wa burwa yalla mo nar ko bañ mu wando yon kum ma sa tok ñaari ngeme ya dar ak ñaari nda ma ci fo si war buy juli in fetal dal di tak muy san jak wadi dox ba tataw ko la barawa makke way dono gëna dar fa kokki lim joxe ci fetal mané suko lim ma ci fasin mané suko kam lim ma ci sax ak nak ang bala mayna ma am sax fa kar bal ba jaan musula war ci abdal kuy laaj lim faji aaj sun khada lo war mo def ko njukalam day gar baki mbam lan dawo kon fadaw hadi tarabir ak be ayna baddu ne ba sam sa koy sa yonne na wajuma ja junni ngur siket gilem ga ko so farondo ko ki junne ñar la jox sheikh yam ko yete maqamum di sheikh dello a jet ko lam ñetti junem la yobuma goromba cheikh dello adit ko la lu xemem ba ñetti junem la yobuma goromba ku weddi li

moja ka jeblu koro fa bari te ko na bamba bole ko musa mu serin mamar sen angene nya dan bu kara la sunu mam ti amna gonte bari fanani tuba apole nan ko ari kara la sunu mam ti amna gonte bari fanan tuba apole nan ko ari muri ngay ran yene yubbu be fakar serin bakke maru muso bi mu jall wi mbake bawal bangu wa mbake na apo bun yobbu bi re mam ci amna yalla jall sank tol lo mbake ñu na ko ablo nga nañ la sank bu mu ñewé non ye di tax tax di re dundul nebo di way dana am ahmadu fatifato moy magi mam ci arru dun dan ya cheikh bamba ne su dun dan ken motax jemi bi ran ab bakel dam fati amal fati fato moy magi mam ci arru su dun dan ya cheikh bamba non su dun dan ken nu ma xam motax ñun lam go jëm biiram yalla ko xam ko be la sona fati pan na jambalé bay bëgg fatu bamba moko jallalé makela sir modiya dali bato fakkan serin mo arso na sek ma tu semu taba makke daldi wop cheikh maram makke wop bay jodap lu mat jurom ñet na law fa mbass bala bakar na moma an madam kera la jarno massa joy ci dunya daldi garante do ga fe wi bon yo ni yalla ma ta ande jak sa domi jotté ñu doomi bamba yi ran la ni je mor mbacké lo ma dan liqa am ciir mol da li faatu jotale faaru ciir karam la ciir no walu mamma suugi da saata moy bay matar ma suugi boromi jinna la ku man la raal mul istikhara ko ban ko tabar ne ko da nga dekk ci ngirum jinni dogol to dem fagu ga bul fi san ya mama alla to ko dem guy ngura sanjifa abdakum sahal ghur sahna bayati adi sikartay jolli mu ban fam nanu mo daldi gol se bamba daldi abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu cheikh bamba daldi yoni abdullah indur mu joge ko ngona jarañ ma ngay lu jox ko fa ay lettre tagale ko bala fegal ko soru ne ko nga sanci fanuna guy tak tudde ko daru fo fanan dun tago te sak fam nanu te yesal dini te xamna ma ngi daldi ñew fil ini bal na ko koro yeri barke ne ko begel da de nga ki joko walé tan yu bal wa kero nga ne ko na len yabal ñu dem bi taranka ku nek moko ko ko yalla boole yaru ñu feeli mal du yalla xolal una mu ne ko non ko jox ak temer bala nga ko yegal mu yob lo mer ci mbacke ma ne ko yegal wa ter nga jigen ña daanu door ko ay tapar ka ci mbacke ma ne ko yegal wa ter nga jigen ña daanu door ko ay tapar mu ne yoral ma soona fatima du mam ngir lamu yoral fi mu ci xamne man daam tude lu goor basiru lañ koy tudde tude jigen ma am ciarna tudde xat ba mu del se lañ amatum xadi mafato ngir bel kula qablu xadi herawul le ma wagnaaw ci bam na ciarna def njabot ga nga tum ba mo yagnaaw ta seddum bot te mana mun da mana sam botay mo yagnaaw ta seddum botay te mana mun da mana sam botay wedilla jalsamata tijil mo tewetem tewetem fulla.

ba ka se yin bu mak ba ca mo ma ar ke bu sak yin ak ba limu jurom ñet fuk la won ci sak jigeni dam di wal di bojju yi sok ca mo ma ad la ko li xex fa tol ba on ye du sub allah rabba ku yandi li la dal habibu gajaga mo magen ca jewri ñe sangu ba gajaga bulu ko na xar ba xi mbake mbake moko saral ne kon badar jeddeki dem nañ ci pel yefu ak lu top ñele ñu xaan ñele di daw di top ñaari murid leppal ray fa tol xare badar ba sakku nañ ci yol ba ali gay sadiq la fa wa mata haruna fatu bakruk talata takin malisi sa dal di fat sen taxi aljana ñoko yaatu dem nañu mamar soxna def hasan gay dam jaxal samb murid yi nan ci am sa du ñay ñu fadu ngal mu daan ñu xan ko ibrahim mu farkanu ñu jaddal li jam mamar taw yu xiyana wi wala ga melni ab taw dem nañu mu do jang gaaya songo wala ga ñew daaro ki mbatti dego man du mbessa ko lañu xan mu du xari ñu dem ko soxya tak pol ya daal xari bari jigen ya ndaw ñu nan ay yegam mag ñi di lak na mur yi legam wallahi mur yi bu ñu yoron balak doom kon ko nek fay ti bal maqub doom korak serigne mbacke bu sok serigne dam ñote badar jadde ki bi isni mam dam waral nañu fur li fadar mu kon tay balak doom ak la wal wer ati jubeiru ak amat fani gi tetto ño soko xé ak ba fuñ taw di mat mam ciam na bañe pel na ngir ju doy wala ca naari do to kago dayru mam ciar na bañe pel ya ngir ju beyru wala ca naari do to kago dayru mama maray mam bala ay sa mbake muray muriti ciar na sa ti mbake ca momat lañ kala am ciar te jawri amuy la gouvern bisub koro lañ fa yabal ci mbaxan mo far baja ak waraw man di la kan bu walu mam charno mu ñew fa mbacke ak arda amidum kayel mi ñangi wal ya andak aduna imami wal ya andak charno nan imami mbakan di len wa ko te di nan fa jurgal ñi wi ci charno ñu di len yam bañu demé mu na ko man ñagen mo len de atte ndak mu jaaxé len de mu demé yalla saral solo sa ci dara jaay cheikh ba ma may sang sa ca mama at la gadd darul manan ngir pol yu bon ya dal di setti xaban ca mama and la setti allu gawan wor ko mu khat fa mo mur ya sawan bo mu ñewé la wo lu cheikh wa taxami ne ko demal sanju ko ndax ñuy saxami ca mama la yegg kër bu kunta rabb fakar ya badi sab abjant ca mama alla nur rasidar fakar magay waris do mi dar wasiñu xor wa pir dal koy fali mu dal li fab li ngir bu yobbu wale ca mama la samp daru fakala jox ko señ matar mu yor len fofale alla bakat mu jall señ ci xaban ahmadu jong wa patu sall ño dan ca mama la del ci darul manan cheikh bamba dal koy walu darul rahman ne ko demal mbacke kadior ta sanci ba wal di wal kadior di godi lanci ca mama allah bay ba ibrahima fatu ca ama wal sasin mo yaduma bamba yebal ko fa mu dal di jale abon si ke se rijali bo mu ware dalu darul rahman fe kon na cheikh bamba worlo deyman korak bacarna yendu se daru korak bacarna yendu se fa daru se bamba doglu kor go ñepp waru korak bacarna yendu se fa daru se bamba yendu doglu kor go ñepp waru ñu na bayit bayit mu far begal go bana ku yendu daru jegal nan go korak la talif asil labiyati ñi di ko saw ngir cenk kor na saati korak la talib asil abiyat ñu di ko so ngir fonku jam mabati wa tarkuna al kadhib ya ikhwani afdalu min tilawati al qur'ani summa nasi'at

0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعلها بالله والخلق خان
1: والخلق خان
0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعاملها بالله والخلق فان
2: إكاب FM إكاب FM
3: réew mi na ngeen yeddu gawte defal juma yam leen di defal réew mi na ngeen yeddu gawte kay nu defal ban ba juma yam ji moy li leen di defal moy ndigalam fi mujje digal rawle ci li bonna daggu bañ ko kofal ndax dafi dafal ku da matal ndigalam kuy wane buy tew lu bax ginaaw bi defal ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul ngir walalew gor ginaaw la fete fi man leba ko waxo waju koy ginaaw jubul xawsu bu dede ginaaw ga melni kanam xoci bala ay ginaaw ga jor la nibal mbot mi fi lay des te dakku nit ñi ko bañ fal ñi nango sax ci li mu wax te jubal xejji bala sañ bu bax ji gañ ka ko fal bur bi da koy tek loxom mu sañ di dogal xawsu ba muy toge fi fi nun lu mu man temu jige bur la daqe lola dagul luy ndigalam tay juma ji da la fi des ci ndigalam wande ñi ni buñ ko jogal ño fexé won xoti lay pala ba je kon xawsu fexel taw bi am benen bi nu dal rew mi na ngeen sante mustafa li fi des mo fexé bi neek ba seenu lay dina dal yalla na te meri at di yesu fanam donte ku yefus juma ji beut du ci dal tabi limi yena def la bay bi waxon
2: ikapesen
3: ite ji le tax mu jitu nan ko jefal neek bi mbiram sulu wan na mo ci taxaw dem fa borom nguur gi ñaan ko ko ko defal bur bi mayat am di ñaw la xoti ko won marke benen wan ko na ko am di begal am di dik ak bi palang nu doora tabax am di sa bay ya teral mbiram te deegal am di sa bay ya taxaw dundal ndigalam jël nga ma no rey ñanon bu len ko jogal man defena am nga ndam la gaynde mbo weddu tere gaynde xex ba not nga falul man defena am nga mbot ma xawsu amon mbota saxal ji jumaay ndenen saxalul man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul ta tiex gi ngalal man defena xem nga tey ge bur ya amon tey ge hisam am jotul sa tiex gi ngalal Abdou Malik nguur ga yees na cheikh gi ngalal boole nga nguur ak sa cheikh gu buri amul tay ga jeru ana minu jolli rasid yees na sa cheikh gi te bur la wan bu kumal tay ga jeru ana minu dolli rasid yees na sa cheikh gi te bur la wan bu kumal buri julit ndem sa cheikh gi ñoko amul asta yi lay bur serign bi nang nu jëmal ya nu fexel ji jumaay ba no ngi tabax am ñu ragal daw bana la do ko matal boba balang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi bi neeg bi soti ci tel boba balang reyna am ti leni payam neel nañu tok legi neeg bi soti ci tel setlu wulen yen ñi ban ba sedd xana joti kenen patte taw bi koy tabaxal moko natal rew mi bur yi def na murid cheikh munu xam dom ja ñew na nako waxal nit ñi ku leen boole soññi leen ci ndigal adina ji fete na ko yalla notal

Cheikh Amadou ndum be ngi tewdi bañ ko ragal masla jano ak cheikh mu wax ko mbirte dem na magam tewgi ak gena wama yam fasna lu cheikh digle won da koy rafetal wof na ganaw cheikh gonem yi wattu na len bole na len tedd nga am ji xel yi na dal mo na ñame lota bax gi mo ki gonem tang bu de doñu jam ya tew wara dal yal na panam wi di xaf bu mat bategal li bu amé tew gi bax ci neeg bi nu dal tax moy témèr neeg bi serigne mbacké moy ki natti ko ñam neel na sa soy dal bi kay retaré xalal dal bi ni xan ndax la mel ba gagne dajé xawma bi Touba kéro fu gagne dalul dal bi ni xan ndax la mel ba gagne dajé xawma ci Touba kéro fu gagne dalul heb la gi témèr met la yoy téguna yaatu gi témèr yi yes na tut deugalal neef na kenam ye bare ni xaf gu tegal lay taxawayu manar yi xaf la nawal fallu da fay tew serigne masamba di tew ngir mu ñi lay tew basiru tew fa sewul tol bi ñi lay jeuri ñam ku yeex du ci bay ñom la mi def yi bege ka dox di dawal yal nañu man am ba def lu leen di begal ndax ba banuy faatu ñom la def fi jeufal ñi ku bañe ñom ba dem fa xaw su barus non bu mané gën serigne ba len di sewal doom ko bañ leñu na la bay ba nga bañ lem neena ne do ca bëgg bañ ca watul li ko waral tay nu jappé leni serigne doomi kewel nday jëtepti mom mu bëtal mat nañu ay cheikh nda xaw so sax ko mu yor sol ko mbiram doom ja kon bu len ni matul ñem ku le loy xam ba tax mu dox di jëfur astaki nampon wala fa levi fulul ñem ku le loy xam ba tax mo dox di jefur asteki nampan walaf sa lebi fenul ken du fi yor mboti ban ba dom yi di dess jëmtaluhul domi cheikh donom ba bonul tambali ngir dambeeri ya ko yayo tundula ka ngam yayo de len ko kofal ben nga def domi bur bi mbate nga def dag bi ku def dag dagul te wut ko la fal bul ni xarel na damel batay damay dambe ka jor tundu rek pal ga doyul boko defé ñak tundu wi nga yayo dambe gi it pat la tax ñu na la bayil gor so yayo pal damel bu say muy dagu do mam ja tok ja jal ba dagul gor so yayo pal damel bu say bu muté muy dagu do mam ja tok ja jal ba dagul del dagu yow xamni dom ja yit dana fal gorso yeyo pal dagul bu bax ta jagal jag balu ko wax bu len ko da jox serigne bi am ji tabax juma ji mu dal wer ye batol des ginna ba mom lañu da jox hidaya sa ba warul batoy moy sayyidna fatimatu dam yanam tabi def na jigen waande ñom nya xam la di yon lolalati wul ñu def la yalla waral taba ku roy ay je ko roy denki mbiram mustafa te dal di weral mo fi dundal yoonu bay ba ak ndigalam moy sunu buru julit bu jitu jubal mom la worom ngor gi ar di sammi mbiram wajum yir burdu wax na ngeen ko xebal luy dara jey cheikh bu dal jenti fi bur tay ma surang amna jojja moko waral am di mbindam ak waxam la bur di weyal

0: bay sikki seen ñoñ ni loola ceef la doyul luy sababu su mooma mbir ba xaw su demee buur dani mooy donnu baay ba ndax ndaweewul lii ca ba muy door la wan ba xel ya demee tey ñi ngi naa àtt bii la yàlla dawal tey ñi ngi réccoo kafar fi moom la wéyan fekk na moom mas la fas ci ñoom lu teral am di mbiram yonti yàlla yuusuf ak bokk yalay saamandaay bu kenn wérul ndax ca xayaa baati lañ ko sarxali woon waande gannaaw loolu fal na leen di defal seen pexe yoo yee taxul la yàlla naroon te bikku moo buur bu jubal na abilay ku baax ki nga roy moom ki ni xaabil du man di fay yu rayal ngan ji mbindee fit mbiram ya moom nga ni cas saw turandoo door ga tiis na waande wéyul door ga dadaa abbi doomi kaaba ga won muj ga bu koy soom ni nañ ko ubbi afal ker ba ko waay foqatee ci moom la ni won doom ya ka koy yor ca muj ga maa ko ko fal waajani yon nen xanaa keroog la xuraysin di torax moo ni déet da leen di teral waande ba yon nen notee waa màkka la woo kooka ba yor loo ka doom ya lii ko biral xam na ni yon nen waxam ja teew na keroog muy soog a tuub xam ni jëf ja won woyaful julli ga buur tànn yàll na dal ci nabi dal ci ku dib saa ba am di yit na ko fal julli ga buur tànn yàll na dal ci nabi dal ci ku dib saa ba am di yit na ko fal bii Serigne Mor Kayre dafa fekk Serigne Moussa ka way Cheikh Moustapha ci faahilun mafaalatun mu kañ ko ca ba noppi teelu ko nag ci baxru boobu
1: njàmmi góor nga jaajëfe waay kayre kañ la faaf di la way yow ki wa mi fi man yow seer na nga wéy njàmmi góor nga jaajëfe waay kayre kañ la faaf di la way yow ki way mbëram mi fi man yow siraat ca yàll na nga wéy lu leen te sax ci amin njàmme yàll na am lu ko doy addinaak alaaxira yàll nay de xam di fuur bañ a dëy yàll na guddu fante di mag muy mërte du bay ci lor ci jigéen ñeeg ñi fii waroo mi tubay njàmme nag tuut Moustapha kuloor sunu way ngir ku wuutu xaw su du maas waykatam du jooy dani way moo taxit wayam wile moo saf xoram bu dañ di ko way yàll na nga ni suur bare sax dem ci day wayam du fi dey nan ko way te seenu njariñ nan ko dëg ginal dëgg dey ñaari bunt yi tax rëy moo taxaw ca ñaar ña du jay buntu xaw su moo fa taxaw buur bi fal ko def ko ni cëy xaw su mooy dundal ndigalam buur yi moonu fii may lay noonu Moustapha yi taxaru sopp koy waral dalu lay noonu Moustapha yi taxa sew léegi sopp koy taxa rëy noonu Moustapha yi taxa réer sopp koy xamal ku ko roy noonu Moustapha yi taxa foñ xabru beeg jumaa ji fi ay moo lu jar di noonu ku seex ban ba def donoom naru ay fakk bàyyi di bañ ku mu jur tey walaay xalaas li fi ay waan na fi kët teefaray Ousseynou mu rëy may sa tub rasul mi fi gën lii ka bon bu leen ko di roy moo taxit ba ñooña du yaakaar ramub yonen bi nu doy def julit di noonu ko baax
2: kookaay
1: ci koom duma doy ree la diglaay ndimalam tey pexeem di fiiri waande buur musal na tafaa ci bañam ba jox ko lu rëy Moustapha di Yuusufa mbir mooma moo di mbir mi le tey ñoo ko sóob ca bënn ga wan ngir ba gën musuulu ba tey aar ko génne ko fal loola moom niroona ba tey waande seen pexe yi xala suux yàlla ay pexeem ne fi tey moo taxit ku daa pexe kët ñëw na réccu tuub si fi tey lilillahi maalikina ululhamdi booba ba tey kayre mii lam yàq fu malaasan si waahu raw na fi tey am di moo fi mat li mu doon démb moo fi daa gëni nday moo fi gën cosaan ku fi baax ñii nga Moustapha mi nu doy kokki ak lugaa ko rëyal xut bu njoor jur ko muy gën a xay moo fi gën cosaan ku fi baax ñii nga Moustapha mi nu doy kokki ak lugaa ko rëyal xut bu jur ko muy gën a xay ban ba mooy tëggam di ko sensel couleur gi muy gën a xay askanam wi rëy gi ñu rëy day cosaan teraw na fi tey loola bàyyi ba moo ko waral tax na ñépp guur na tey fal na kees yi wan ba ñu rëy buur yi def na taalu be tey yii karaama moo ko xewal seex yi séere leen ma fi tey doomi buur yi daa noti réew tuub nañuy wuyoo mbakke tey sabdanoo ngi yow li nga am kenn amul fukkeel ba du tey
0: ndax li ban ba tambuli won lola yow ñaras nga ko tay genn mas gi agguñu won yaangi len di agale tay yennal yaagguñu won yaangi len di agale tay bur yu reeytu buñu won yow lañuy nango dagu tay khadimat ba bur bege won pepandar deegal na ma tay tampi bi mu def ci jumaaji nga sante won nanu tay ceriya ban ba seddale won li cerem bi mom nga ko tay ben cer melul ni sabas mo taxit yilif nga no tay bañ ba jot ngeeram li le tay yalla moko def jekk tay rew mi sen bakkan nangulen mustafa di sen bamba tay nangu koy waral amuy yiw bañ ko moy waral loro tay bo bege ko bur di teral bur teral la ngay feri tay bo bañe ko bur di teral bur teral la do joté tay bo bañe lu yalla di def def defam bi jitu na tay def defam bi mo no tofal def ko njit na ngeen nangu tay khawsu khutba moko bindon beug do am ci jite no tay yalla def na li mu beugon taxna mo no fi amé tay nan ko gem beugam ku ko gem gem gi moy sunu ito na tay nan ko fonku moko mu jur fonku sheikh yi koy bege tay fonku bayyi ndaw yi di tanne fi magni fi yare tay fonku do ami bayyi di tanne fi ndaw ñi di sang tay fonku sang mbake yi fonkale wa mbuso be yi tay fonku mas go ndaw gi de ñoy do ami sheikh yi jokku ci tay fonku sang mbake yi fonkale wa mbuso be yi tay fonku mas go ndaw gi te ñoy do ami sheikh yi jokku ci tay bo bege ku bax di la yek askanam yi fonku ko tay boy wayit wayala ja askan wi moy se wallere tay ñak wallere taxaxat am ko modi yaatu gi tay mo taxit ba way wi ma way sangi mbacke fal na ma tay mustafa wayam wi le war nay mbegam ko xam dara tay way ko war na ñepp ni man mo onu te galeru ji tay donte setu ñi dara jam kon lu tuti tej nu fi tay yalna yag
2: di cap fm
0: kon nu jaglu ni feri tay nangulen te sax ci amin kon nu te tay mustafa begal nga nu bis penci yalna dakk sa tay yak sa bokki bop yi ak kayre mi di len bege tay longi sante yalla ci yaw longi ñaan nga dolli ku tay tur yi de fi ñaanel lu bax la la ñaanalay tono tay rabbi may ko say tono rasta ku war tagal ko fi tay nang ko fay sa yermane rahmanu lakh yeram nanu tay yaay rahim yaw yeramal mustafa minuy rawe tay ya di malikun nga fal am di def ko xawsu bi tay nang ko def ku batinu yalla ak ku zahiru tay del du ndal mbiram mi la yaay hayyu kon nuna file tay del taxaw ci mom mi la xeyyu mu kon ñoñam mu ci tay yaaya fi su del watu ki tekke watu ale nu tay ya rauf yow na nga ñe wante ki nu fi di nu tay ya salam yow musallal am di mi nu fi sang tay ya di mani hun na nga fek ay na tom te ar ko fi tay ta faral ko ci ri nde yaay shafiyan weral ko fi tay yaay muyassiran lu fi bax lola japp dal nga ko tay yaay muqit dundu bodoy may ko ki ta may nu ko tay yaw karim yal na nga jox tay tira nga njit li le tay yaw latif yal na nga ñewante am dir nanu tay no nga ñaan la yaw midi shakur may ko cant gi tay no nga ñaan la yaw midi sabur may ko muñ gi le tay no nga ñaan la yaw midi wahhab may ko rew yi le tay no ngi ñaan la yow mi di fatahu may ko ubbi gi tay tal jalali mag nga yow am di may ko mag gi tay yaay borom karama mayal mustafa karama yi tay may ko wergu mat banu man ko jeffal begal ko ci tay yalna yalla def lima ñaan lepp am di laq ko tay yalna am di yaatu ci barke rasulullahi ni tay mustafa mi di wuturandom julina ca mom male tay lil maliki bari ina shukruna lane sante tay lil maliki bari ina shukruna lane sante tay fa salatu summa salamun nadal ti ahmad tay lil maliki bari ina shukruna lane sante tay fa salatu summa salamun nadal ti ahmad tay
3: waaw bi itam serigne bi mi ngi ko way ci mi nga xantene la fi serigne bi mag bi joge ba ca dewan sa nga way sa cheikh mustafa ali
0: Cheikh Mustafa tedd ngay bayam lanuy terale man doy baraya ak malani soy lanuy terale Cheikh Mustafa tedd ngay bayam lanuy terale man tay baraya ak malani soy la ni cerele nu nagu won nanu gi barkelu daw banu bayam wowatul din berndel famnu da terela tay mustafa bunu setan non nanu xala def xana di baye yu dekkey joy ba sheikh perale tay no ngi sa fay tala biri worom di yafal te xar du jaawale ken ak waja koy farale motax ñu ragne ko ak mbollem ñu bax ci donoy bi khutbu rak ak mag ak bayyi moy ki len yorale mbollem wala fi bañuy lem na garab ci bitil ludul ko jam kayre kon bayam la koy nirale mom sax dada namp bayam ñaari sesi ya ca mom tahir sabatin ba ay wenam la da darale tabarakallahu fi mustafa di donoy bayam bidib khawsu noy am li munuy terale bi itam daf ci don leral bawal ni mu gëné dëkk ji dess ngir dëkk lamuy gëné morom ya du ca dëkk ba ca ñafa dëkke moy tax kuy xass bawal te dit a jor na jog bawal ñibi ka jor ndé kon mu xey ñé wa bawal bawal bonan na wa ndé tay mo gën fenen fudul bawal ngir ñiko dëkke gën ñeneen rew gëné wul morom ma jor gu talli ngir way de kenyaay gënante goor yu laq ngir bu jor gu talli don waral gënu barab makka ak madina kon du gën dekk arab ngir doj yu guddeleen weur ak tunde ki xur waande waro ma gën nya bax ak nya soxar li tax bawal mujjidi peeyu yalla bamuy keruk cheikh ban ba khutbu l'islam rewum bawal bamu amé touba la gën ku weddi li deful serigne bi ni bakkan touba di ngeen ji dekk way ñi ko dekke di ngeen ji way dekke fi lay ñeembat tege bo xamni bo fa dekkulit ñaan fa dekke wo dundatul fexel sa ru di fa doge bilam bil islam sa jewul fudul bawal kubeeri lamb daana genn piñ ci ma delu ci wal yaan ma ndakañ ma gi mbakke nak kayre ngi len di wax ni ñoom am wal yaan du mbeeram yi sax ci ñoom kayre wax ni ñoom am wal yaan du ñoom subhana rabbika rabbil izzati amma
2: yasifun
4: huma salli ala sayidina muhammadin wa sallim bi hal asa wal khair lil yumatayum وخاني عبي سلخا جرن جل ماني هون جميع الأسى والخير

0: Bizim gari aduna jinna boba. Ser urasola ay tarma tuba. Man ci ala yon kon do ci yor yor. Mo ko yagal ci ak bamba ko ko mo go. Bamba na ci arno. Na ka wax borom sam. Ma ngi ci xala ma jabar fi rek sam. Serigne mamar jaara ka tuddi xadla ba. Tuddi ko bopam bamba ñew ne mustafa. Ci mo ma la bamba señ bu tuba. Ci a digi wa ñina ka go ala ñina ka mbar nga. Ci mo ma la bamba señ ci tuba. Ci a digi wa ñina ko go nga. Ci mo ma la bamba señ ci tuba. Ci a digi wa ñina ko baama. Ñina ko andir mustafa ya ramba. Moy do am ya ram aja bam taram bo. Moy no wala qiyari ta mbake chamale ni dada dada ya ko ki sharir ya makat bu amadina am ñu am mel mom ci diine ahmadu amina ta ya rabbi taru ko ta der ayna lu badri waram ci di di ri la ko ki adinam amone ni jalaale der ka dor xam dam maram ci di dile to fi adnam amone ni jalaale dor kam dam am tere mom yaabu ni dun kasu am ye ak dor be dan kay liw sadu mazar ni la mi san jan fakka ak ci di gay di ale man dam di fonki mom jamatam ganna bu yag yag mom ki wolen batay mu do arag ciara sama ala bamba ciayam moy sa jidul saliye tin fa bayam moy jaka mo an ciara rek taraale fani agi to ma mutasal gele mami dulo moy jaka def li ci ba ciara jandi di sedna
1: waw fofu sun mama dafa am lo xamé ni dana ko deggi don ci wut ak leer ndax dana deggi ni jamono yi nga xamanteni nopp ni nga gëna ci aduna da fek ku bax ki di duggu xalwa muy duggu xalwa nak ni len maam ferno kon top to len dërem ba nga xamanteni señ mamma dar fu nako bopam de grand señ mag ñew ni ko dédé mu sta lañ ko ci dé lool la lañ ko dégg taxam ñu baxam mom dama motax baay mo saxay wax ñeem dé wa motam wax ko señ malika di yari da wax na ma ci lam ñam da señ ci baale ba mu wéy ci ak ñu mo ko djégo nañu ci gamu mo ko ci djé motam ko djégo waaw né sëriñ fall ni ñi jamono né sa borom bu djigu ci man na ma bu ci amna bané nañu ko ci djé ci djigu waaw ñi la ak ñi la dem
0: mo jaka mo ñara la ya taalaale fane ge tuba mo tassal gane mo jaka borom ga def ka adiya ñebal ko bamba ndey je mo wali mo jek babram gi def ko diya jebal ko bamba le yemuy wali ya dina ja makmane ma bila ja soxna sa kaywane ya dina ja makmane ma bila ja soxna sa kaywane miram tayi bu ko biral ci ngemer ne ko naaleen jëma sal leen leer wax ji tangoom seereera ngir xariiba da ko siaale ju ko naawleem jeeba loola doxoon ba bamba ma omar gi ñawal bi man ma facaa ja teytey mu ne ko mustafa na def xariiba mooy sama joos ame ma jeeba ca bamba na ko akkasaaya koonu kul waya gal mo ko may sukoru ci amma mana ga akala ya konu kul waya gal mo ko may sukoru su mustafa don fari tam bi ardo ngi yari wala mi yebbe amay bardo su mustafa don fari tam bi ardo ngi yari wala mi yebbe amay bardo suma sama do law de deg malaw budan ci bur di fere deg awdo suma sama le ko ñana governor

yara mama masse ma veru nai dege gine xna waji nan ti farwel yara mam yara ma veru porahan na ho de yo ngi detam ba jorahan dana detem nañu banan ba mandi yaay mbambul an tam no xaju ci xandi ñu pañ mo sable ge ba sanu fuute fuute ko na taaje malum yaw yeewi de amna penku so ba tan ya kal nga yeeri yu bayo fujore may dal nga may nga bayay dan de dibalindi digana sax la la nya ya don sohna danan ngeum galam bi doomi soxna digeeni soxna lañu ya don soxna danan ngeum galam bi doomi soxna mo dag digeeni seen doom na meng gire la gaseen yow so doom ñepp seen doom bi ñu doon tege xey yow so doom di yaram mo dag digeeni seen doom di xadam di gol so doom di yaram yaap seeni doom seex budul ko na yow no nga dam bay so takal la jigeeni bu sabay xawna ara mel na yalla bi ayi takal la jigeeni bu sabale xawna ara mel na yalla bi ayi di tuddu seeni doom di tuddu bambam ara na ngir mom rek atan yendo yawi adi busa beeli nyako jangay ndaka nga jog sangun jox nay gay ya dag jigen ni seni dom demen ya dag jigen ni ñepp ya dag jigen ni lamaso ay malfa ni sali awza bunu to am jilba ya dag jigen ni lamaso ay malfa ni sali awza bunu to am jarfa jigen ni dañ da gar di wonday sotte gor ni di baxayoy rof ropi ya sutral awre din di jote mbake nga men ndar jaba ngay juti lam fagete ndar kam tinduni yon ngo ko watu ba gade tinduni lam fagete ndar kam tinduni yon ngo ko watu ba gade tinduni yaram am jaram ko ham jaram ya tawar so do mai kama ya la mam ya la kama kama ya kawal kama ya la mam ya la kama ay karma.